gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday eh adajo ojo pe adosu osuko gbogbo eyan ara abesan e dide nle o abesan stadium o tun gba lejo mi laaro yi gege bi won se ran mi pastor dekunle epafras lo ndun yi o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba gititun ni ilu ibadan mo ki eyan omo olodun to logun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko jesu eni tin ji olosu yin lo to nlo tan lo die die eyin wo le gbagbo ku o le ri ire ki le o to su loni a si tun wa lenu e e dide nti yin ke ma bo ni bi pepe loni amura le ni fun ipade tin bo lola ati laaro yi agbara adi fun women convention systematically mi ni tan yin je eyin omo olodun ni bi pepe yin loni o kan roju dide o wa wa si bi pepe re o kan fese tebe o fese tebe gbogbo eyin te wa nilu eko abesan stadium woli odekunle epafra ti debe tan e ja jo ma juwo si fun to se ikan ojo kan to nse ati tin danwo ko si rabaji gankan kan ko si repete laaro yi won ni pase ni ase nbe lara mi laaro yi nkan be lara mi ki se bi to nwere eh engineer awa o le fogu e fe lomi kan lo fese tepepe yen ko kan mo mi ko mo mi ori won o gbe 8:30 ni mo wolu eko laaro yi

0: mi o ba si a je pe mo je kan ninu awon alaimore eyin ayan be eyin omo olon ka ka ki agbaye oni ni 2706 2026 o so eleke fa mo nlo ba se ko wi e aja ma ku ameme emeku odoyo e kigbe baba mo dupe temi o ni bulletin gbon mi kan nawo si waju bayi owo to na yi mo pa lase ko di owo ase to fi dari idile owo yen lo fi dari family in the name of Jesus Christ mommy ati daddy ninu iwe Matthew chapter 7 verse 7 enu elasiwa ah enikan ni be nti yin Matthew chapter 7 verse 7 oni e bere ati ko si the promises and the pattern e bere o le origba e wa kiri iyan ni je ka wa to nji o lo si abesan laaro yi wa ba Jesu pade nu aye mi iyan ni o ja wa si wema ati gbogbo sona church ni ola enikan ni ke fun kini fun holy communion service oluwa ni ke fun yin e mu kan church e tun mu kan lo le e gbara oluwa e je kan church e tun mu kan lo le ohun olon niyan sa ago meje si ni ngba ti o ba fi di ago bi mokanla ati wale ola ni sunday to pari e bibeli lo pe nkan o san ju bere lo ibe nko mo soro lo laaro yi eyin ayan fe e mura laaro yi gbogbo eyin te wa nilu eko kini kan be ti ani ki fun yin by faith oni ti ba ti fi le olowo to ba ti le gba ni kete to ba ti le gba nkan yen to bo si olowo o tun ba won raun e bi o wa ni pa omo e je fi yen elegi mo foro le soro amura le fun convention women convention 2026 a kan pe women convention ni o atokun atobi na ni mo wa nbe o won fi sori e nipa awon obini o sagba teru e gbogbo jije mimu be awon obini ogbo in to fi je convention women yen to ba kan ta awon okun jije mimu be ati tokun ati tobi na lajo mo wa nbe e je nse bayi kin la mbabo Matthew 7:7 oni ni Saturday je nka ko pase gbogbo eni to ti ya ole ibi to abitasha bi oluwa se nbe ti emi enbe laye so le foke ni igba mefa yo pe meje oni 27 bayi loluwa wi le won ba le won ba le won ba le won ba ya won le le won ba ya won le le won ba ya won le le won ba ko ya won le pada e kigbe ma le won ba ma si tun ya won oni li bi ba wa ba won ni lile o le won ba o le o si tun ya o ya won le o gba pada gbogbo ti won gba mo lowo ohun olon ni jade Matthew chapter 7 oni e bere a si tun wa lenu e oni e wa kiri o wa fi kun oni e kan ilekun mo wa ti so gbogbo yen lana mo wa bere si so ona marun ti eniyan mo gba ti fi mo bere mo ni number 1 ask in the name of Jesus bere pelu oruko Jesu ati se yen lana ta n pe oruko Jesu bi nkan mi sa number 2 ni mo fe mu laaro yi bere ask by faith no doubt at all bere nipa igbagbo olu omo na meku ona yada ko si ona meji to fi le ri nkan gba lowo olodun ju igbagbo lo enikan ni kin lo de te fi so yen ask in faith ninu we James chapter 1 verse 6 iwe Jacob 1:6 mo be pase laaro eni o oloje so labe igbagbo eyin wo le gbagbo pe ko to dale wa ri owo loje nfa won kan le o gbagbo pe ko to dale n to le se wa bere si se in to ro ko le ni wa bere si ni ninu iwe Jacob James iwe James chapter 1 e won ti bibeli so ni verse 6 and 7 asiri kan re o mo soro pe be eyan se ma bere mo ni number 1 bere pelu oruko Jesu bere pelu igbagbo ask in faith e wa won ti bibeli so to ja mi laya oni sugbon ki o bere ni igbagbo lai si emeji rara nitori eni to si emeji dabi igbi omi okun iwo to ba ti ri omi okun ri laye to ba dele to ba dole o ri bi o se mo bi ti o mo bi sotun oni to nti owo afefe bi si wa bi seyin ti o si ru soke wa wo verse 7 nitori ki iru eniyan be to si emeji yi ko ma se ro pe on yo ri on kon gba lowo oluwa o emi ko mo ko o ma ro po gba nkan kan lowo Olorun o to ba se pe oniye meji ni o to ba se pe oniye meji ni o anybody ti ba ti n doubt e se gbogbo nti won ma so se be lori se testimony yi si esare nji si ese senge Olorun bo kan ma fe ti gbo ni awon eyan si ma lo mo lara injo ta ni wo ti e ma gbagbo laye ti e bo se ri ta lo ma gbagbo daddy ta le ma gbagbo iran omo yoruba ni pe gbogbo eyan to ba tin so yoruba bi mo se so esu ni won gbogbo adua ta ba tin gba fake ni and that's why look at your life o to asewu o to agbara wu nitori pe ko si igbagbo ninu re egbon ti Hebrew chapter 11 verse 6 so only but without faith it is impossible to please God lai si igbagbo ko se se lati wu Olorun iyen ni pe eni ti o ba ni gbagbo Olorun gan o like e igbagbo mi wu o iwo odagutan olugbala lati sin Olorun ogba igbagbo eyin wo le le ranti awon baba ti en gbo mi laaro ilo le ranti ti en je iranse Olorun nigbati reya bonki fi wa si Nigeria we had bonki wa si Nigeria o wa so itan kan fun wa nipa awon ti mo travel lo si ti won mo gba ojugbo ti won mo gba jungle ti won mo fese rin lati iru Nigeria ba won ka mo fese rin lo si ilu Oyinbo won a fese rin lo si UK won a fese rin lo US won a gba nu desert won a gba nu agiju so awon group kan wa ku ara won jo won la won fese rin lo sinu won a fese won a gbera ku ni ilu won won ma rin lo si ilu US won ma rin lo si bi ti greener pasture wa o wa so itan kan fun wa oni bokunrin kan se gbera tin lo loju ona ori egigun awon eyan anti won ba ti fe lo won oro mi dani omi lo le je problem won tori gba won ba de desert nibi to je pe kiki yan rin ni won ma rin lo ah o ti sun mama gbo itan ijo nitori Olorun o wa so nipa okunrin kan bi se nlo omi to gbe lowo bo ti e je pe igo bi marun ni to ba ti mu omi yen tan yo sonu oni gba to won ba fi mu mara wi mo yo mu ni owo debi to nlo igba ti o fi de ilaji ona omi mara run ti tan lowo e o si to rin lo be o wa bo sinu ohun ogbe ti n gbe ofun e ti fe ku oni bo se nlo legbe otun ti nlo legbe o si ni regun awon eyan ti an ti ku awon to ogbe ti gbe elomi o ku segbe ki omi re bi se rin lo but o nigba to n de bi kan laarin desert o ri akole kan welcome e kaabo gbogbo eyin te rin rin ajo omi die to ku lowo re wo kan ga ti nbe ni waju re yi da omi yen sinu e omi to nilo yo jade wa bokun ye se kan bi kan ga yen bayi o wa wo omi tin tin ni ibi to n si to n lo jina ki n da omi die sinu omi kan gai omi o jade wa o wo gbogbo ayika ori bo se gbe furufuru oni ah ta le be baye eje bi n ba ti e ko ye ki n sun waju die si emi kan so fun o se try e ma gbagbe o oniye meji o le gba nkan kan lowo Olorun lai lai igba to wo gbogbo ayika yen o kan so mo courage ni oni bi n ba ku ki n ku je n gbo nti won ko ina je nti e try re na o lo bi je wi pe gbogbo awon ti ma sorire dan wo lo bi yo kere won to ba ri enikan to tayo laye to ba ri enikan to je wi pe adua re pada gba o risk nkan kan ni o ni iranse Olorun kan ti n pe ni Benson Idahu Sabiso o ni te ba ti re nti o le risk nkan o ni e sa fun tori pa ye o to nge ewu ni e wa gbo nkan okun yen wa wo o duro ni iseju kan o ni bi n ba ku ki n ku e kan lomo okun ku die ninu omi e to ku okan da sinu kanga yen ni igba to da si ogbo to dun to bi igba ti nkan lo sale o ba gbo le kan na ti gbogbo e da le wesi ko gbo ki nkan ko dun mo o lo ndaran o to iseju meji ko ri ki nkan ko sele iseju meta nkan ko sele bo se fe mo lo pe ah igba to won ba erin de waju die won ku ogbo ti kini kan dun eyin te ba mo sit up o wa gbo ti ti sebo ti du gugugugugu ti nbo o ni mo gbo orun omi ti nbo lekan na nigba ti o fi pe iseju marun omi tu jade okun yen mu gbogbo awon kondodo ti e ti o sonu oro mi si o tun lo mu teni eleni o to ro mi si o mu mi o we nbe imi dele bo se ro di last kin nigba to we tan omi si tun da o ba rin lo le abonki wa so nkankan fun wa to run lo so tan yen o ni in ti won pe ni igbagbo risk ni eyan ma dan wo ni mama so igbagbo ko le dide ninu aiketi aisan re yen o risk e ni o o le koko dun o baba buju re se le yi toju re ti to te so pe o le ri na mo yi o le try eni akoko ti oju e koko la ninu ise iranse mi ninu church te nwo yi ninu ohun to nwo yi tori mo ti re ni toju e la ti ese kan ti ese meji ni waju eni ti ma jiyin fun ni ojo idajo ago marun lo gbera to lohun bo ni church igba won gbede nigba yen ni mo wa ni ye metu ni waju police station nigba to di ago marun ma to cycle to jale o ni kojo ko fan lo si church olorun ojiji yen ni lai lai o wa lo si police station police station lo wa lo duro si nigba to di ago mefa awon yen won ni ko ma lo won tun ti sita o ni ri na o wa duro legbe police station ibe ni omo kink iyanu akoko to sele ibe ni omo kinkele obirin ti omo ri ti ni baba nbo le nlo o lo omo yen lo mu fo titi to mu wa joko ninu church o joko be ago meji la fe bere program ago marun ni baba ku nle o sa wonu church titi ago mefa si meje o si joko titi nkan kan sele ni waju eni ti ma jiyin fun ni ojo idajo igba to di ago mewa angeli be ijowo lai ti bere isin nibi to joko si yen loju e ti si kini kan si bole loju e ko si enikan kan to gbo wole oni mo je so pe mi o ni lo woli bi yanu ba fe sele loju ese kini yen bole o kan kigbe ni pelu gbogbo awon to ti denu service tele mo mo ri na awon eyan ni baba ese kini baba mori na oni mori na mori na o loje won so di baba mori na titi do ni oloni eyin omo olon lai se pe nikan kan gbo wole oju pepe ti nbe loju e si bole in ti won pe ni gbagbo niyan o ngbo mi laaro yi mi o mo ru gbagbo ti a lo si feed bi ta ti fe se soji enikan ni bi ta ti se soji be ni sa a be san stadium ni ma wa laarin ago meju abo wa yi wa ninu eko ngba ti o ba fi di 8:30 yo ti pari igba ti o ba fi di 11 si 10:30 ma pari awon ti en wa nbe last lojo monday mo pe mi pe ki lo fe fi gbagbo re bere enikan ni igbagbo mi o to nkan na ni igbagbo ri o nilo ko tobi je nso bi igbagbo ta nilo se gbodo ri ninu we mark chapter 11 verse 24 mo fe so bi ru igbagbo re gbodo se ri je nkuku sare bere lati 22 ko le ni igbagbo oni jesu si da won si wi fun won pe eni igbagbo si olorun gbogbo eyin te ngbo mi ni igbagbo po mo ri o le aye o le pa ni igbagbo si olorun o bi mo ni igbagbo si olorun ko pada rise eyin wo le ni igbagbo si olorun pe ko to di ale wa pada ri owo igbagbo la fi nso gbogbo o ni lo to ni mo wi fun yin enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o si bo sinu okun ti o ba se iye meji ni okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o wi yo se yo ri be ijeje mo wahala ti mo ni pelu eyin omo Olorun bi mo se fowo gbale yi e mo gbadua sugbon igbagbo elomi o ni gbagbo kan bi se gbagbo Oluwa wo mi san ko gbagbo kankan ikan fenu re ni elomi o gbagbo ko le dolowo ikan fenu gba na ni o ni eni igbagbo si Olorun o wa so ni verse 24 nitori na mo wi fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigbati e ba n gbadua in to ba toro o toro nkan laaro yi o ni e gbagbo pe e ti ri won gbana yo si ri be fun yin e gbagbo pe e ti ri won gbana yo ri be fun yin an teyan ba gbagbo yo mo se bi eni to gbagbo ninu we Hebrew 11 verse 1 o ni igbagbo ni idaniloju ohun ti a nreti jijeri ohun ti a ko ri enikan ni ko ye mi in ti won pe ni igbagbo ni si so testimony in ti o ti sele bi eni po ti sele ja se nkan kan laaro yi o se kigbe mo gbagbo pe ara mi ti ya mo gbagbo pe mo ti ri owo loni mo gbagbo pe alaje mi a wa se nkuku yo lenu in ti won pe ni igbagbo oro ni in to so positively sira re in to so jade pelu igbagbo sister oni oloni na lo pade oko to fe fe oni lo pade iwosan oni lori owo be o ba ti ni gbagbo e ki gbe mo ni gbagbo oluwa ran igbagbo mi lowo e won ti ya iso dale omi jesu gbon mi
1: e we so gbogbo eyin ara ijebu ilese ijebu imusi ijebu ife owe kija isire igan ipabi imuwe waya itele atoyo ogbere waterside ijo comfort life mission international olorun ojiji o ti kale si ilu ijebu ife ni gbogbo bi kibi ti e ba ti nbo e gbe okada tabi maruwa e so fun won pe e lo si alpha line nursery and primary school alpha line nursery and primary school ni egbe be ni ijo olorun ojiji kale si after ile pofowo bi along itele road adara fun wa o ami o
2: hallelujah gbogbo eyin ara agbara checking points ati agbegbe re olorun ojiji ti wa ni magbon e wo moto to nlo si magbon lati agbara e so fun won pe e fe bole ni olorun leke bus stop after magbon bus stop e wa soda soda side e mari comfort event hall ibe ni church olorun ojiji wa gbogbo eyin te n bo lati oko afo ja michael ati agbegbe re e wo moto to nlo si magbon e ni de magbon bus stop e so fun onimoto pe fe bole ni olorun leke bus stop e ma ri comfort event center ibe ni church olorun ojiji wa egbe express badagi express way lo wa egbe titi gogon lo wa e ni lati yarara egbe titi le ma ti ri god bless you
3: praise the lord oruko mi ni sarah okunade mo wa lati ofun mo fe
0: nibo le ti wa
3: osun
0: osun lo
3: mo fe dupe lowo olorun oba to wo mi so mo ni mi sare yi 2009 lati gba ti mo ti
0: ni 2009
3: lati gba ti mo ti ni miscarriage yen after 3 to 4 months later mo abe si wa ri eje lara ni oro mi wa da bi oro obirin oni stretch ani bibele
0: 2009 to this time is how many years almost 12 years
3: so kini o manta to bo wa to time ti ma fi ri period mi a da bi baton ba shi ero a ma da kon to je pe mi ni le joko mi ni le su mi su sori bed so
0: nitori eje ina
3: o ma n da gan gidi
0: mo ti ri lara yin e won ti an so won
3: so mo de jani to sora mo de jani to
0: e sora tele
3: ben so
0: a n bo we lori aisan ti o ji o ma ru aisan ti o ma ji o yoro ninu eyin mejeji te jo joko yen ko ni si o so n bo nti mama yin so
3: so o de stage to je pe mo wa lo pad mo n lo pad
0: en lo pad ke se
3: ko ma n lo pad so wa de stage to je pe gbogbo nkan ti mo ni oja ti mo ta gbogbo e lo mo wa be ti wa mu awon aso mi awon iro ti mo ni to ba do stage yen ma ya won ma ma lo so tun ba ko ja lo ma sha ma wo ara mi baya aso yen yo abi ko yo
0: ke le mo n toju onisun eje ri odun melo le pe
3: 12 years
0: obinrin onisun eje aye ti wa re
3: gbogbo aso ti mo ni pata ati skirt o ati ro gbogbo eni mo ya ti mo fi se period tori
0: e mo ya
3: mo ma ya ni ti ma ti ya ma afford e so to ba ye pe ojo sunday si mo fe lo si church mo ma di won ni mo ma tu awon aso yen bo a se a ga to tori ti ma joko in the night koni to 30 minutes gbogbo idi mi ati re so mi ki ma wa comfort
0: mo binu mo fe bere nkan oko yin ko
3: won wa won won mo
0: te ba fe lajosepo
3: en ko ko da wa duro bo to da won ti mo won ti mo bo won fi bumiri won fi bumiri rara rara tori won mo pe ko sele si mi ri so ti ma ti o wa to stage to je pe mi wa laso ati wo mo mi laso kokan mo
0: ta won so Esa iyawo yin o se menstruation kini neyin lo yanle won lo ko mi ti mo oni mo bi so be yin sister kekeke yi mo gbegun eleegun o oko re nikan lo le mo ru situation yi ki se bi an se bere aye won ni awon na kan pade e lo na ni nti won gbe ni igbeyawo oja okunkun ni iji meta la lo si nbenu e iji melo mo pe ojo nbo ta wa su lo be
3: so to call the show the shorter mo mo nkan ti mo pass through so o wa di mo ma n gbo program yin tele to wa to stage for awa gbomo last year oko mi wa wa tori won wa ni site won wa gbe radio kan wa won ni ki ti e ma fi gbo program lara ro mi wa mo station ti mo le tun yin si o ko dojo kan mo wa tun si station e laro mo wa gbo mo lo ti e da mo ma ma gbo station so wa igba ta wa bo sinu odun yi e wa so pe Jesus city oko mi ko pick pe mo ma lo bo mo ni gbagbo yin ninu oko mi pe ti ma ti wa si Jesus city
0: ha timba dodo Jesus timba de Jesus city nice se gbo nti ya yen so o ni mo ni gbagbo yen ninu okan mi o ti yo nti mo fe mu jade so ni gbagbo laaro pe ta ba de abesan stadium nkan kan fowo kan o eh o ni mo fi so iwo lo ko 90% ise

0: o pa yowe ki mo fi si lo.
1: So ojo yen oro kan wa jade ninu mi pe until you meet your prophet then your problem will be solved. So mo no so pe bi mo se nlo mi o ri dade ode kule ri o but bi mo se nlo ti bade si so city me mi ni pada lo mo pelu isu eje yi pe o pe lo isu eje yi o ton ba fowo ko eti eti aso Jesus bo won we so bi pa se debe lojo e awa late awa gba dry e wa ni obirin kan je Olorun so pe obirin kan wa ni arin bi bayi pe problem tun ni pe ara e lo ti ni problem e ti wa so mo sa jade lojo e but to the glory of God that day mo ko bi won se n gbadura mo n gba tori kini ti mo fi sara o je kin
0: o je prick
1: o je kin pick lojo e so mo sa gbadura mo ni gbagbo pe Olorun ti wo mi san mo wa jele ba se jele the same thing on me the third day the fourth day o wa di gba ti mo ma gbe oja mi tori mo ma n kiri mo wa gbe oja mi lo mo se n we bi mo se mura ton pick it through okan yen ko so mi pe so mo po ti wo san ni mo ko ka oran mi ka kun so wa jo ojo kan mo mi wa so mi pe hey mommy e ti fe lo pad se ti e mo pe ti wo san ni mo wa wo atojo yen mi wa lo mo titi to ni yi bi mo se ba yin soro yi
0: e lo pad titi daro yi bi mo se soro yi ko lo pad mo o ko lo pad mo o e je ma lo eyin wo le ni gbagbo so ori gbagbo taro yi ki se gba eni kan tin ba ile rowo ma do re no koko mu kankan jade na nipa igbagbo ni ebel iru ebo to san ju ti keni lo pe baba tin ba ile da 1000 tin ba ile da 5000 tin ba ile da ja mewa mi ma tun rowo ko to dale to ba ni eyin te ba ni gbagbo yen kan mu kankan lati 1000 2000 kan se kankan to yato account number to ti mo fe fun o gbogbo eyin omo Olorun iwo na se nkankan ru ebo igbagbo lai ti iwowo ru ebo igbagbo ko wa wu opo yin le send the testimonies ori line mi eje ma lo si abesan stadium eni kan ni se ni wa sori facebook mo le wa sori youtube nikan mi ni wa sori facebook o ba ti gbera lati iyana paja e kan le n lo si abesan stadium ngba to won o fi be han o popular very popular ni ago mejo abola ro gbogbo awon ti won le ru bo igbagbo ebo igbagbo ida mewa igbagbo e lo account number 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade eni kan ni woli ese bibeli wo la fe ka ati ka iwe Isaiah 37 la mu la ro titi wo 42 Isaiah 37 titi wo 42 eyan omo Olorun ti won bi loni ekun le ki so tele bayi loluwa wi mo so tase tase idunu ko mo subu lu ayo fun yin odun yo ni je odun asemo fun yin e wa mo lo kesi happy birthday long life and prosperity be ni gbogbo eyin te mark wedding anniversary idunu ko mo subu lu ayo ileyin o ni baje nigba ko kan ire loju owo mo ri gbogbo eyin omo Olorun fe send the testimony e lo number e je loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 E send the message ire atanu ko ba yin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you
2: ni gbogbo iseju
3: Diamond 88.7 FM.

la be be ni mo tun se be mo ririn ajo mi mo rin wonu iwe iroyin the punch eleyi to jade lojumo toni gomina ipinle oyore se yi makinde won ni o se kan ri awon lo tin se le keji baye na ba fun ni 2.0 se yi makinde ti fo won oro lede o ni se ri ide bobo emi awon ti won be lakata awon iko ajinigbeye o lo ma se gbogi gan papa julo ide bobo awon akeko ati awon oluko ti won ji gbe sala nijoba ibile orire ni ipinle oyo o lo je gbogi ninu ojuse isejoba ohun ninu atejade ti won tori sita lana ti n se ojo eti nibe ohun ni gomina o ti je ko di mimo o ni se ri awon osele tu abo won dawo ose duro won osise tana di ara won nitori won sise papo won fowo so wopo lati ri wipe awon ti won wa ye won di won ri itu sile gba o je ko di mimo o ni ijoba si n se gbogbo iranwo eleyi to ye fun awon iko eleto abo awon gomina makinde o wa buwalu ipe ki oni legbele ni awon ijoba ibile mewa kan oni fun wakati 16 16 hours eyin te n gbe lawon ijoba ibile mewa e wa ye e wa ni tile e tilekun e wa ninu ile tori ise n lo lawon agbegbe yin o je ko di mimo ipe awon ijoba ibile awon agbegbe mewa e wa awon lo wa ni itosi agbegbe ti won ni won ku awon eniyan won pamo si ta mo si Old Oyo National Park oni agbegbe to yi old awon ilu to yi old national park ohun pa to yi ka oni eje ti won eni ki won ti lekun ise n lo lowo ise oduro oni itusile awon eni won ye awon omode won ye atawon oluko won oni tulasi ni o dadagbon ni inu we ro in the punch ni royan wa laaro toni

tun je sare gbe yin debe ninu yare iroyin ile ise ti wa ni won tare eleyi si boyo ti e tin woye ipo oro lokada n ta nilu olarin awon n ta si won o ti ma ta si sita awon maruwo iponta idi abajo ni pe eto ko ni ki eto gbelu mo olososu iyun ti osu ye o ti n lo lowo iyen nilu olarin ipinle kuara lapapo iyun eto gbelu mo ti junu o ti n lo lowo loni ojo Saturday iyun June 27 latago meje lo ti bere o dago mewa ko to pari eyi lato jade ti commissioner ton ri si eto ayika aji ana fi sati Musa Buge lo tari si yara iroyin ile ise ti a Diamond 88.7 FM Ilorin on wa je ko di mimo oni ki gbogbo wa ka ri bi pe ile ise wa agbamo adugbo wa agbamo shop wa o mo toni toni ile igbe wa olohun na o mo toni toni on wa je o di mimo oni ko ni si di lo bi bo eniyan tabi oko iyan ni ipinle Kwara iyan lasiko ti eto gbelu mo ye to fi n lo lowo tu lo asi ni o imo toto ile imo toto ara imo toto nje imo toto olohun lo le segun arun gbogbo iyara iroyin ile ise ti wa ni won ta iroyin ohun si laaro toni

0: báwo ni o ba se da to ba ye wi pe ni economic reform ti oko won to je are orilede wa Nigeria His Excellency Bola Ahmed Tinubu to won introduce si wa orilede wa Nigeria to ba ye po wa friendly si wa ni mo wa fe se akawe kan fun yin for example nisin mo ni omo odun kan mo se wa ni omo odun kan yen mo wa fe gba oyan lenu omo odun kan ti mo ni se mo pe on a good day omo odun kan ko ye ki a gba oyan lenu re na mo wa fe gba oyan lomo lenu omo odun kan ti mo ni se mo pe ti mi ba be ko mo yen mo damu gbo awon ara adugbo
1: e da oro yen
0: ti mi fe je ki ti mi fe ki omo yen mo damu mi ki fe ko mo damu mi loru se mo pe ma ti make awon provisions ki na provisions ti ma make fun pe ni ma ti ra ti ni ti re ko ni ti ra gbogbo e fun so that omo yen oni ma fi damu mi loru iru re lo sele lorilede wa Nigeria yi
2: e ri pe gba ti e ba mi loro yen mu leyin oko aje yi ah e te so agbe lori

0: ma re olohun oba alati fọlọgbọlọgbọ ti fi sọgbọn fitọna ọgbọ kale fa awọn to ba gbọn lati fori pa ọgbọ se mọna lo gbe adikotul hikam garden of wisdom kale ka sori afẹfẹ lati ma ti bẹ mumi ọgbọn ni o Adikotul hikam le to gbogbo ebi ti o yọ enikan kan le lati wa fi itona alquran alkarim ati sunnatun nabi awọn alulu oro anabi keko ba ti to ma re ma fe ko ipile sopo to tosagbadan to ma fi taye dagbe pelu imona o si ni o bi anfani ba ti satutu awujo ati pile pete ojo iwaju to ni faya bale nibi gbogbo elekanka igbesi aye wa gbogbo hakiki ogba opo gbale to yi ko san si meji gbogbo ojo saturday la go mokanla yale ta da go mokanla bo 11 to 11:30 a.m. le to adikotul hikam o ma waye lori kan Diamond 88.7 FM Ilorin pelu Ustaz Ahmed Olonkemi Arademi ti won ma toko eto ile eko ti ko mo ba ti se deni isaju lojo waju ni Marrahim International School lo sagbateru e ni gbe ta Adikotul Hikam o se mi si rara o eja tojo keko esin bismillah
1: nahnu billahi izzuna la bimalin wa mansibin qul ma ramazulana hasbunallahu wan nabi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم آمين أما بعد أدعو كفون ألوم أيها الجيشان لجل النبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين آمين أمار لي وأمار صحابة ومن المهاجرين والأنصار ati gbogbo awon ni ti won ba anabi sise pataki julo ba ba ti mo ya awon ti won ba anabi sise julo inu osube na lawayi inu osu muharram tin se asko ti ojisen lajula anabi muhammad ti won se hijira ko ni ilu makka lo si ilu madina on lawal farama so afun ayi pe agbegbe to ba wa abi ilu to ba wa bi won ba ti mo yire nbe abi to ba de pe olohun ti gba olaye nbe ma fi tipa tipa do nbe yin pe baba wa daru na ni o ibi tan fori ti wa so kale si ni ah inu family o si wa yi bi wa lo baba sele na ni o baba di pe gbon kon wa daru na ni mo je o daru se hijira sunna nabi ni kiyan se hijira kiyan lo lukan lati lukan kiyan lo tedo nbe o wa se hijira pelu ba nabi wa muhammad se hijira anabi se hijira pelu eko anabi se hijira pelu mo anabi o se hijira pelu aimo kan o ni se hijira to ko wa de ilu nlu ilu te de pe won ti lafa tin kinu fun nbe won ti ni mamu nbe won ti lawon afa tin ko ma ke nbe tori pe baba mo ju won lo dede nti won fi nke ladugbo won ni tawon ara adugbo won fi gba won lafa ta fi gba won mamu ni iwo na ma tele won be ni e to ba kan yo po ma fi kun ohun lo ma fi kun ko yi si gba to de pelu adab ni anaba muhammad sallallahu alaihi wasallam lo de ti won wa madina ko si gun tawon ara madina nse ohun na ni ojise nla anaba muhammad ni won danu won da gbo enu be so aki awon muhajirin wal ansar ati gbo awon ti won sise be to fi de ilu ta wa nbe yi awon fodla to doctor wa won ti wole ama akan ki awon agbalagba lo na ni won de awon na si ni won ba wa ki awon agbalagba awon na la won ara le mo fe je ki won to bi won ti ma nto ni olorun sa ja ri won pe o ise awon agbalagba te nje na olorun ma je pe fun wa olorun ja na te ni nbe wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ati da poka kana agbalagba
2: alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin allahumma salli salatan muhsinatan وسلم سلاما محسنا على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد أدوك فون ولون الحمد لله àwọn ọ̀sáàzù àdùsọ́màṣ tí wọ́n se lọ́wọ́ òun náà ni ọpẹ́ fún ọlọ́run ọba tó tún lè ṣe báyìí pẹ̀lú wa ọlọ́run adúpẹ́ o ìkí ọlọ́run tó pọ̀ ọlọ́run tó pọ̀ orí ajẹ́jẹ́ tán rẹ̀ tó pọ̀ ọlọ́run kó bá ṣe fún anabi muhammad annabi alladhi ballagha risala wa adda al-amanata wa nasa al-umma ìròyìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ọlọ́run
3: ó pè ó mọ́hàmmadi bẹ́gbà
2: allahu akbar ìròyìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ọlọ́run ó parí ẹ̀ sára ànábì àtẹ̀blíg ànábì ó múṣẹ́ yẹ ó mú dógóńgó àmọ́ náà gbà fi pamọ́ lọ jíṣẹ́ báyìí ó tún wá ṣe dáadáa àdáwò lámánà lẹ́yìn ìgbà náà nasiratul umma ó gbìyànjú láti ṣàlàyé tí ó wúlò dọ́là. Náà bá kí ànábì.
3: Sallallahu alayhi wa sallam.
2: Ridwanullahi alayhim. awon ibi te ba denu al muhajiruna wal ansar awon ti won fi orun won se de deda I don't talk about Keon. So a tabi'un gbogbo won la papo takun ba yono si won o fi wa so kale si lo albaraka ta wa yi latori al mujaddid al akbar sheikh salih bun janta al mulaqab bi alim awon dakun ba wa kewon o
4: amen amen
2: insa bo be awon ta jo lu gba po gan o ma kokoro ni ba be gore ni sola gberu ni won po gan to fi wa so kale sori afagba
1: je
2: veux tajil al adab muhammad tajil al adabi awon dakun ba yono si won
4: amen
2: tajil al mu'min wa so kale mbo ba balagbaji ta balagege
4: Allah ta'ala
2: balaja gba
4: Allah ta'ala ba ni masigba
2: ba ni masigba ni baba wa baba wa I don't have so much baba wa gba agba gidoma
1: Allah
2: ta'ala o ba fa ni suru fa nga mbari ilu lorin ile mimo ni ile awon eni olorun olorun dakun ba yono si won
4: amen
2: baba mudiru ni kulende wa ni mo hidin tana dakun ba wa kewon
4: o
2: ba won kula fa laye won toni lati baba agba lagbaji toni baba mudiru mo kaza wa khalifa tarabi yin khalifa agba gidoma baba am kadama agba ni suru baba am ni mo hidin fadila ti sheikh mashhud jibril imam sahban baba agba imalesin ara de ni Wahrasa Allah. O nda kun jari won pe o.
4: Amen.
2: Jari won pe ise won na la tun wa je yi.
1: Gbogbo
2: awon agbalagba ta wa ra albaika won je bayi da kun ma pada leyin won.
4: Amen.
2: Eto yi ni eto hadikatul hikam agbogbon garden of wisdom ile ti awon ile iwe alalbaika ni Imarohim International School ti a ba ti koja First State House of Assembly. Tambo wa se First State Water Corporation ibe na ni ile iwe alalbaika ibe lo wa. Awon na gbeto yi kale pe ko ma si DCAT igbo wa. Lati dede ago mokanla se fi de ago mokanla bo ni mo gbo ojo Saturday bayi Olorun da ku ja jo se pe o
4: amen
2: awa la ma wa gbogbo eyin ololufe eyin na la ma ba in fe o sagba mo gbo anything you ba fe koda ko ko yen koda ni josi gbogbo eyin te n gbo wa Olorun ma fe ran eyin na
4: so
2: gbe ja pada de agbala ni ma wa him international school pada ti a ba ti de atesiwaju wo ba fa wa tan ba tu ko eto yi ato yi usazu abdul samad ni usazu al mustafa ni usazu tajidin lati baruba olohun dupe fe ni kokan ambo wa
5: Ready to unlock a world of possibilities for your child. Let me tell you about the school with an excellent blend of Western education and Islamic education with Tafizul Quran under one roof. Well, you know it already. Nima Rohim International Schools. We nurture young minds and empower them to become confident global citizens. At Nima Rohim, our students don't just speak one language. They have the unique opportunity to master English language, Arabic and French. Just picture this. State-of-the-art facilities, modern amenities, including fully equipped science laboratories, computer labs, and an extensive library for those aspiring to take the CBT exam. We've got you covered with a dedicated CBT center. Nima Rohim is ICT compliant. Our Islamic and Arabic classes designed for children and adults alike are second to none. Ultra-modern multi-purpose hall, secure hostel accommodation, caters to children aged 8 and above. Now, admissions are in full swing, offering registration into creche, pre-nursery, nursery, primary and secondary classes. Nima Rohim International Schools is conveniently located after the Kwara State House of Assembly, beside Kwara State Water Operation Asadam, Ilorin Kwara State. Telephone 0903-504-6172 or 0902-583-2662. Nima Rohim International Schools. Where leaders are groomed.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim Malki Abidin. Dupe fun Olorun le kasi. Fo ba won ti won se join wa ni ori eto yi. Eto yi ni won pe ni agbo ogbon. Tawon ilewe alalbaka ni ilewe ogbon ni ilewe orire ni tolorun gbe kale ko ma je tutu oju fun gbogbo aye o wa gbe kale si agbala ni Ibrahim ni Asadam bi bayi gbogbo awon ewo olorun to fi bun on ta kunja ma ni lo lai lai o
4: amen
2: ma so property won ma so di telomi
4: amen
2: di yonu yo olodun joma leke nbe
4: amen
2: la ilaha illa
4: amen
2: mo gbo program kan ni ana program yen baba wa awal sheikh sadanat al ilmi
6: wal
2: ulama
3: afallahu ta'ala
2: wa bando ma wana gbe program yen kale lo ko baba o balu lo lana won wa gbe a doctor sobor muhammad gali alaya agba awon na gbe asori eto yen lana baba wa hussein a doctor hussein ari ke o sola awon na gbe won wa won wa ni kan wa so lori yi pe bo na ro lu ise je ilorin ni o o sa wa ka se gbogbo e na de rorun be baba sho kamal awon khulafa awon ta fi wa je dori elekerin yi wa je o kan bo sibe na ni wahala kan ko si sele
3: alhamdulillah
6: so normal be
2: lemi ta tin yan yin un lowo ta dupe yin un lowo pe olorun o si dale afa wa ru bayi o didi ilu na tun je imam gbogbo aye si yonu si be
3: alhamdulillah
2: se ibi ta ti je imam tun o gbora won ye ni
4: an gbe awon lo kotu
2: an yin un lowo khalifatul khulafa o na tun wole won tun yan yin un na baba le rubu fun ti jania
3: alhamdulillah
2: a doctor sobur hafidhullah wa ra'a won wa nso fun wa lana pe awon bo lenu baba alaji agbaye pe alaakilu man tadabbara alaakib
3: allahu akbar
6: alaakilu
2: man tadabbara alaakib tasazo albaika ne ba baba
3: afakum
2: ka to le pe yan nila kai onila kai kan sa dide lo si nkan tadabbara alaakib yo ti wo bi to won yo wo si
6: tafakara
2: adupe fun baba baba lu lorin e da ko e ja win le kan si
3: sheikh wallahu yahsimuka min an-nas la takhaf darakan wala takhsha wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyi
2: oto ni bi ta fe lo to god awon sazu albaika lan lo loni school over school nani sugbon bi ta fi gba wole ni pe awon baba e won fit wa pupo
3: alhamdulillah
2: alaakilu man tadabbara alaakib eni ta le pe ni onila kai laye oun le ni to ti ronu o ti kokoro ori kale pe en to n fe se yi ibo ni o ja si
4: ko ronu ori ni
2: ko ori yen lo nro to ba ri be ogba eyin te n gbo mi loni amana ti n be lodo titi e ona lo mo o gbogbo eda ti o ba fe sunkun lale ayo try lati to oma yo try lati to ma gbogbo eni ti o wa to ma laye on gagun ti kokko fi awon asiko kan wulo fa awon eyan won lo bi awon eleko won ni ta ni atcon nurse leyin ba yen ta ni agcon nurse eleke ta ta wa ni ancon nurse oto ni atcon oto ni agcon oto ni ancon fa ajabun e wan da won lohun pe e ri atcon nurse eni ta le pe be huwa man ahsana dhanna bin nas o le ni ta ni yan re da sawon eyan o bo se fe fun rare un ton ni tan ma fun rare un ko wa ma ni tan ma re fun awon elomi na yin la disi to gbe pe la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi won ni atcon nurse eni ta le pe ni pataki nu awon eyan nu pataki nu awon eyan ja so much oni man ahsana dhanna bin nas ahsana dhanna bin nas o sa for mo o je ki aniyan ohun itun n lero gangan ko da sa awon eyan ma ro aburu sa awon eyan ma ki ti e na ba fi le da awon ni oke ati gbo yen man hum atcon nurse tani awon to se pe ta ba ti yo bayi imale la ma ri loju ti won ninu awon eyan oni huwa man qalla hadithu anin nas
3: allah
2: awon ka ko lo ni problem man qalla hadithu anin nas ma ye ya re ma
6: oni ni pe won tu ri otan
2: o sa wa albaika e ko nta so qalla hadithu anin nas oni ye ya ra re kaakiri oni so ra awon eyan kaakiri iru awon eyan be
7: e ma ri ma le loju won ta ba tin bo
8: Allahu
7: akbar o ani ta ba gbo yen tan ko o ni woman whom and corners talent o maju na won yan e te ba ti ri ba e ko ah na kai ile se wa ma bayi ani ya yo ma kodo oju yo ma igbese re gan ti won o ni man kafra sa'yuhu fi khidmati an-nas
9: Allah
7: yin la fin ki an baba yi
9: adupe
7: aya so ma yin la fin ki an baba yi man kafra kafra mada sa'yuhu fi khidmati an-nas
9: Allah
7: abaa to so o bando ma nse won ni sa ni topic mi ta fe so ma man kafra sa'yuhu fi khidmati an-nas ah baba gbo olohun kemi olohun ni je pare lai lai bakalo yo ba elo da gbogbo e da to teyin re kale fun gbogbo awon eyan pe kan ma gun awon na maju nu awon eyan
8: bi wona de gunke
7: gbogbo iwa baba ni mo rohim
8: bi awa ti te kale
7: olohun a bi oninu ninu anu e ma ja awon won tun ri apada si bu ma e wo eyan tin wo be nloju ma tin sise ni
8: ah dupe
7: okay e wa pe awon ta awon tin sise ti e wo yi omo to fe yaya kuya
8: be
7: to je pe o wo be o si do lori re man kafura sa'yuhu fi khidmati an-nas fa so pa awon ta le pe ni eyan yeyan o la won ta teji ka won kale mo gbadun te fi tun
8: bo
7: ta teji ka won kale pe ka won yan gun oni fa khayrun nas fa inna khayrun nas e ta le pe ni oju lo wo eyan man shagalahu naf'un nas an uyubi nas
9: Allahu akbar
7: shagalahu naf'un nas an uyubi nas mo man so pe ki mo man so kini kan ma so pe nikan o da olohun bo fun wo na ni
9: Allahu akbar
8: ben
7: en bo fun wo na ni ko si 100% laye lillahi al-kamal
9: wallahi wahda
7: shagalahu naf'un nas en to hun lo visit te ba dodo pe ki lo te fi visit bayi nafun nas o fe safa ni fawon eyan ni ana o yo be nas ko fe wo bi tawon eyan ku si wa baba ni ma wa him ni si afani ni jade lara won sawon eyan baba agbo olohun kemi baba obando ma baba mufti diyar ke yan ka lo kiyan la so won mu yan lo kiyan yi pe won wa dupe maka ika tun kiyan wa tun ni wo na ma pale mo se won ni to fe fowo si ni shagala u nafun nas an o yo be nas e ni to fun ni ore won se ko ni bi to ku si ni to ba ibe o gba awon baba yi olohun ba dupe fun yin gbogbo won na to fe seku to fe seku ore ni o ma se fa awon eyan o sugbon nu ore to le fi seku dakun to ma re o to ma re o to ma re o ta ba wa ninu awon ile iwe alalubaika ta le mo ma lo agbalanima rahim international school ni agbalanima rahim international school olohun adupe pupo adupe pupo ninu updates ta ma gbo a ma lo si odo awon ustaz wa Tajuddin albaika baruba onda ku masa jari yen pe o
9: amin
7: la ilaha illa
9: amin
7: e wo le tun ni fun wa
9: alhamdulillah rabbil alamin adupe fun olon
7: alhamdulillah
9: adupe fun olon le kan kade ya o pe wa ladi ku
7: alhamdulillah
9: rabbil alamin olon ba adupe fun awon doctor wa
7: amin
9: onda ku jikari yen pe
7: amin
9: o pa sami dada ni
7: amin
9: ori en te ban sa do afun yen pe ko hun ri pe o na fe ma wa laye lo fe ma fi ri ntan onda ku jari yen pe o
7: amin
9: ma yen onda ku ma jojoba onda ku ma shi ma ni ma shi
7: amin
9: la hawla wala quwwata illa billah ayi tin gbadun yin olon da ku je yin na gbadun ara yin tuba yin
7: olon
9: da ku je gbadun ara yin tuba yin ba shade kon abiga fun yin so olon ba to ni pon ju kiyan gbe ewo ni won olon da ku ba gbe wo yin
7: amin
9: amin ore to piye to daju
7: amin
9: ke to ma fi ri sha agbalagba je si waju ju bayi lo olon da ku ba wa gbe wo yin
7: amin
9: la hawla wala quwwata
7: illa
9: billahi al aliyyil azim gbogbo agbalagba te shadua fun na olon da ku ba wa ilekun al baraka won
7: amin
9: yan je wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi adupe fun olohun le kan se
7: akoko na
9: pe akran kun na
7: inu ta gbo ni pe resort
9: koda eyin saaju ile de pe de ni
7: allahu akbar
9: ati
7: npa
9: call ti mo fe soro le lori
7: na alhamdulillah
9: ori pe resort awon mo wa jade lana
7: e won be
9: e bese neku
7: allahu akbar
9: e neku ti a man pe ni junior neku
7: eh
9: you know why kimbo lo na state le yon ti national o ni junior neko tan pe ni bese so bo jade lana to gba awon majesiri awa wu ni ni eko ni marahim international school gege ba ise ma pe a mo fa koyo na ni
7: alhamdulillah
9: ti o ni jota na tita na o ni joto ni atun wa dupe fọlọrun pe eleyi to tun wa release o tun wa da ju ta teyin wa
7: alhamdulillah
9: o result awon mo wa lo da latoke doke
7: alhamdulillah
9: dupe fọlọrun
7: latoke doke
9: ni so olon dakun be ni ko olon je ka ma ri wa ila al amam
4: inshallah
9: wa ila al amam wa ila al amam inshallah turi e na la fi wan so fun awa na pe awa ti an gbon wa ni ile ati ni biki bi ti olon ba ti ni ko hun yi ma ba wa ka na wa tarasasa tawa darapo ma ile ko alal barkan ni ile ko ni ma rahim international school ki oko ti o ti si iko to gbera tori pe ati ni awon varieties of opportunities that is sikale fa won yan pe kan wa fi darapo ma wa owo si gunpa elo na lowo form wa owo da komo na ni 15000 naira from college 10000 naira from basic ati wa se awon eto igbaniwole no olokan
4: ojo ka won yan be fun
9: ati se kan koda to ti se elekeji bo wa pe awon yan tun unpopular demand atun wa pe okay meji yi ora pe ko to ni yan atun wa se oju opo le fun awon yan pe oda en to ba to fe se o ni opportunity lati wa
4: gba form
9: nigba wo ijo saturday la fi si ijo mejo oni ijo 1st of august ijo saturday la gba ro o na ni atun ko exam mi entrance exam mi so ko londa ko ba wa se ni ronu
4: amen
9: gbogbo ntin je ogu ola londa kun ba wa lore mi won
4: amen
9: oba to ti se won ni digi dunun fun wa ti gbogbo wa londa kun ma fo won mo wa lojo oba to ti se won ni amu dunun fun wa ti won pon mi dunun si loni ran londa kun ma je ka mu na fo mo wa lowo londa kun ma je ku mi nu edanu wala la hawla wala quwwata
3: illa billahi
9: la hawla wala quwwata illa billah an fi asiko ina fin ki awon proprietor wa pe won ku oriri won ku oriri won ku oriri en won na lati gbon pe ti yan ba dagba daarin kan ko ma fi ojojo ma ye je balance diet to le ma balance lara e ma
4: la
9: tori pe won na ni a fi gbo le awon doctor wa pe idunu ni o nje agba
4: ya kun mo
9: ba idunu lo nje agba olodun dakun alekun idunu ba yo olodun dakun ma ka ku nu aye won
4: amen
9: olodun alekun idunu ba olodun dakun ma ka ku nu aye tori pe nbi ti e da ba nawo si ojo ma ntele ni awa dupe pe ehn awa abe ni awa dupe pe olodun ni ko jasi bi tin jasi yori si dada olodun dakun ai ni yori si dada ma olodun dakun ma fi so gangan wa
4: amen
9: mo to ba le wo ki a pada si bu a pada si gba so re da olodun dakun ma jan ni pin be
4: amen
9: ba so re de wo ma ba wa gbe wo won olodun
4: amen
9: ba so re di fila ma jan ba won de ba so re di bata olodun dakun ma jan wo
4: amen
9: la hawla la quwwata
3: illa billah
9: yi ta ni ti lona na ti se result wa e ki awon senior olodun dakun jo ja to na tun da ju ta teyin
4: wa
9: awon record ti n ben le ta so fa awon moye pe kan break
4: ori
9: e to jade nla se o lagbara pupo o lagbara pupo
4: o dun yo tun da ju
9: be lo lagbara olodun lagbara awon mo wa tan se neko na tan se neko sin lo lowo olodun kun ba wa je kan pari laya ta lafia
4: olodun
9: kun ba je kan pari laya ta lafia ko wa ni zo ti to para ti o pere gidi la hawla la quwwata illa billahi aliyil azim assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh awon ustaz wa albaika ni ati gbohun atanese tati fun wa ni update nipa bini ma rahim international school ti ati gbo Mr. Sanusi Abdul Jalil olohun ni pada leyin lai
9: amen
4: paonia
9: principal
4: wa ni gbogbo n te n fe ni daadaa ọlọ́run ma bá mi yọ̀nda rẹ̀
9: fún ọ́
4: so àwọn tó ń pe téèyàn jọ ṣiṣẹ́ téèyàn wá gbádùn ara yàn púpọ̀ ni kò sí má se lè bízì tó bóyá ọ́fíìsì náà náà wà báyìí o
9: ṣùgbọ́n
4: ti tan life táwọn náà ń táwọn náà ń wò wá báyìí ojú tẹ̀ fi ń wò wá kò ní fọ́
9: etí
4: tẹ̀ fi ń bọ̀ wá kò ní
9: di
4: aláìlá àwọn kan wà lóye tó yẹ pé ìyẹn gbọ́dọ̀ máa kí wọn dáadáa ni so CSO ìyá dáadáa púpọ̀
9: mọ ìyẹn kó wa
4: wọn ó gbé rédíò sọ́dọ̀ wọn sì tún tan live ọlọ́run dúpẹ́ fún iṣẹ́ ẹ̀ṣọ́ ọlọ́run ní padà lẹ́yìn ok dr ìyàgbádì allah akbar ní ìyàgbádì kan náà ọlọ́run ó dúpẹ́ fún yín gbogbo àwọn staff wa kan wá ustaz wa albaika ṣe é bínú pé bó mo fẹ́ lọ́dún ní ìbáyìí wà láà àwọn staff wa kan wá tó ṣe pé ọlọ́run nìkan ló lè bá a dúpẹ́ fún wọn wàhálà ṣe him Aseyida Abdulrahim Fatima
3: Amen. 0913655692 0913655692
4: Assalamu alaikum.
10: So I pay number te pe si eyin na te wole eyin na gba 5000 naira se ma tele wa tele
11: beni beni
10: o yes adua fun ni ma o yin ma te to ni
11: ni mo ro yin mo lo ni
10: gba ah amen amen
11: ale den dari pe na si sa ga because dem wa le gbe tun
10: amen amen e se un ga jazakumullah khairan
7: si eso 5000 naira o sa zo atan ese pe tani si
9: side
7: lati taiwo 5000 naira iya gbade 5000 naira ah my humble COS, Chief of Staff, Mr. Gowan, 5,000 naira. Alone, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to
9: the
7: house.
9: I'm
7: going to go to the house. I'm going to go to the
9: house. I'm going to go to the house.
7: Five thousand naira fa wona olohun ne pada le ama pada ni jo mejo olohun ko fi wa se ko ma fi wa so la kola wa salaamu alaikum wa

Ago laughing little. Diamond 88.7 FM, Nile Ilorin. Boki gbogbo awon ti o suba wa lori eto yi. Eje ajo bere latori alase apase ile ise wa ni. Ti an gba wa ni maran ni gbogbo igba. Ti won so bo ti le da. Ba ti se ti gbogbo kan si ti gbogbo re o tun ma doyin bayin bayi. Adupe o. Awon ni alase apase gbogbo bi ta pe ni Diamond Conglomerate lo de ile yi. Adupe o. Fun imoran fun gba ni niyanju abo olorun yo mo daju lori yin gbogbo gba tiletile tebi tara ti ye kan ibaje kan koni wonu ohun to ba je ti yin lai lai fa bibi abada adupe lowo oga agba le ise wa ni ma o osa bi pe ese o adupe eku ise eku afogbanyan lowo gbogbo awon ti en je loga loga le ise ileka eto karakata leka iroyin leka oro gbogbo ton lo ni gbogbo eka patapata to so Diamond 88.7 FM ro ati gbogbo obi ta npe Diamond Conglomerate patapata gbogbo eyin loga loga ati gbogbo se patapata na la ki o aten to dagbaju den to kereju en ti se re gaju loke loke aten ti se re fere kereju gbogbo wa na la gbodo se bi teamwork ko le dun kaye le mo ri n ta nse gbogbo bi ti Diamond Conglomerate wa adupe o olootu eto yi mo dupe lowo yin akede eto fun sa yi mo yin logo enu bakan na ni mo ki gbogbo awon ti won sugba wa lona mi bi ke fun wa ni nkan kan ti a mo fa awon eniyan ti wa n ti wa be Christine gbogbo gba ni mo dupe lowo yin o tabi ta boutique ati Desire White ejari yin lose tin bo ejari yin ni ose tin bo yi o nitori pe adehun na ni adehun amo je o ejari yin ni ose tin bo yi aba wa kan ti fe darapo mo wa lori eto yi bayi abule nla furniture abule nla furniture o won ti fe darapo mo wa lori eto yi abule nla furniture se mo pe mo so kini kan wi pe ni be ba fe fi kini kan se bed abi aso abi aga te ba fe fi se laye igbaun aran ni an ma wa be ba si wo ohun ti an fi se aga ni isin ati awon ta joko le bi aran ni odo won ni aran ti dun dada to se lo to ba igba mu abule nla for furniture an reti yin o adupe lowo yin ati gbogbo eyin ti e wo wipe eto yi o ti wa gborege jige bayi gbogbo aye ni ngbo gbogbo loba loba gbogbo ojoyin gbogbo awon ilu patapata na ni an gbo e wa polowo oja yin lori eto yi e wa polowo awon ayeye te fe se lori eto ta pe ni agolaafin ni Diamond 88.7 FM ni le lo ni yi ko so nte fe se ta ni ba impolowo lori eto yi o nte ba gbe wa la ba impolowo ni mo se ni be ba ti fe polowo nkan lori eto yi e pe mi sori ero obara eni soro te mo ni ti won pada daruko ka to pari eto yi loni tabi ke wa si ile ise wa ni eka karakata ke so pe e fe kowo le eto kan ti an pe lago laafin lojo saturday lago meji la osan e ba awon eyan nibe to si da yin lohun ye iseju te ba fe ye wakati te ba fe na ni e jo duna dura la si ma gbe gbogbo n te ba fe sita eto ojo yi le fe se nilu yin ni eto oba le fe se nilu yin ni abo ohun te ba fe se patapata ni bi ki bi te ba ti fe se lorile Nigeria awa nbe fun yin lati se botito ati botiye ti gbogbo o si dun yungba yungba ago laafin o

fun onikaluku won nibe ni oganogbodo akere yaso ti o te ilu ti ati fe se agola afin tonido ti ba ade opa opaga ati irukere akun to fi mo obalufun eyi fi han wi pe ton ba ti de ilu ti won fe tedo won yo ma je oba nibe la ko ti akere ya so kuro ni ile ife yi ohun ati awon omo oba won yi ni won jo kuro ti won si di oba ni ilu won loni akarigbo ti jebu re mo o si le to ki ona legba ale deji ti ilu akure olujumu ti le jumu owa obukun ti le jesha orangun ti le la eleko le ti ikole ekiti ninu agbo ile akelufan ni ilu ile ife ni oganogbodo akere aso ti jade ti musa apa yogun ti tele omo oba yi ni o pada te ilu nado ti anpe oruko re ninu irin ajo won won de ilu erinmo igbajo iba nigbati won de odo owo odumosu ti o tun je musa apa yogun pinya pelu won oganogbodo akere yaso o si lo te ilu erin ledo eyi un ni odumosa se mo wi pe nigba kan mo so fun wi pe ohun ti an fi n pe erin le ni omo elerin mosa ni pe odumosa na lo te ilu erin ledo ediyun mu ni ilu ibare won gbile won dagba ibe si di ilu abo fun awon eniyan bodile che wi pe won ni wahala oro omi lopo lopo ni won ba to ifa lo ni ifa ba ni ki won kuro ni ilu ibare tabi ki won pin ara won si meji ki okan lo si apa iwo orun agbegbe na ti ifa si je ki o di mo wi pe ti won ba kuro ni ibare yi ojo ola yo dara fun won won kuro won mu irin ajo won po awon kan tu duro ni ogbagba ati otaji ti awon yoku si tesiwaju lati lo te ilu titundo ni ogbagba yi idamu nlade ni ojo kan ni awon irin kan yawo ilu ti won si ba ile ere oko ati opo ohun miran je won ti le ba opo odu agbegbe na je pelu awon ode to gboju to gboya won ko lu awon irin won yi won si pa won finfin le ti won ti pa awon irin won yi ni won ba joko ti awon eran won ti won si je won ti won si yo ti won se ti won so yala yolo ni akoko ti a soro re yi ko pe ko jina ni ajakale arun kan bade bi awon omode ti nku be ni awon obirin nku ti awon okunrin si nku pelu ti awon onisegun ibile ko si ri ohun kankan se si ohun to nsele yi ni won ba to ifa lo wi pe kini ki awon se ni ifa ba so fun won wi pe wiwo ti awon erin wo ilu je ami ti ko dara ni won ba panupo pe awon yo kuro nibe lati lo darapo mo awon eniyan awon ni ilu titun ti won wa won koko tedo si eti odo agun ni bi igbo kijikiji kan la ko yi onipe ti ilu pe to wa ni apa ariwa ilu titun je ore awon ti o tedo sibe
ilu tutun yi ko jina si ilu ofa ko jina si ilu erin ile ni apa iwo orun re ati ekun apa ni apa la orun ni ilu tutun ti won de yi ni won bere si ni se ise agbe lopo yanturu ti won si man ko ere oko won lo si awon oja ti o wa ni tosi won bawo ni ilu tutun ise ni oruko ni aye igba na arun kan besile ti won pe ni igbona papa julo ni akoko erun lara awon ohun ti won si nlo lati pa aisan yi ni ohun ipara kan ti won popo lati ara igi osun igi yi si po ni agbegbe ti an soro re yi gan ni awon eniyan ba bere si ni se owo gigun osun yi ti won so di iyefun pupa ti o si di ipara ogun kan fun awon eniyan na don ba si ti fi ipara titun ti won se lati ara igi osun yi para aisan igbona na yo lo ti ara won yo si jolo pada bi tomo titun odo ni won ma fi ngun iyefun ati osun yi po ni ibi ti won gbe odo si yi ti won si tin gun osun yi ni awon eniyan bere si ni pe ni ibi odo igun osun ibi odo igun osun kere kere odi ibi igun osun bi oruko agbegbe yi se sun kere kere ti o di igosun re o ki se bottle sleep beyin kan ti ma wi o igun osun o di igosun igun osun won gun osun nigba na ni o osun yi ni won fi pa ara to je wi pe aisan ti ba nse ni nigba na yo si lo gbogbo eyin eniyan te wa lagbegbe yi gbogbo eyin eniyan te jo mo lu igosun ni ijoba abile oyun ni ipinle kwara se ti wa mo bi oruko ilu se de bayi igun osun ni won pe oruko ilu yi o eja

oruko ilu igosun se de bayi ati bi won se te ilu ondo ni nkan bi egbelegbe odun seyin awon ile to wa ni ilu igosun re o ile oba oke ile oba ijaoye ile oba akoleyin ile bokunweri ile odofin ile ojomu ile ojoko ile osolo ile elemoso ile onisogo ile oluode ile ayinde ile ola ile abaloko ile adekiwonsa ile arogun ile elega ile ediape ile onikotun ile esa ile yalode ile kokoti ile otu ile oluawo ile sale gosun ile aworo awon iware falu gosun ni esa odofin ojomu ojoku osolo ati elemo ti awon oloye meta di logbon miran ti tun wa ni ilu ti an soro re yi ti se ilu igosun mo ki gbogbo omo ilu igosun patapata papa julo ore mi atatakan solomon oga solo ni gbogbo eyan ma pe solomon adekan ilu oko omo ilu igosun ni won bakan na ni mo ki aposteli agba ati woli abioye ati gbogbo awon baba wa nilu igosun bi baba wa isayomi eyo kolo won forun ke baba wa ti anti je igbakeji gomina ipinle kwara nigba kan ri omo ilu igosun ni won baba wa ibi isayomi gbogbo yin patapata na ni mo ki o nilu igosun ati gbogbo omo igosun patapata nile loko on ti o ti je ka soro nipa oba ni wipe titi di akoko yi ko ti si oba ilu igosun nigba ki gba ti oba ba ti wa ilu igosun a je ki e mo awon wo yan ti je oba ri awon wo ta ni o je oba ilu igosun lati ko si oba ba ti de ti ilu igosun ni ipinle kwara gbogbo eyin ti e ba si mo be ti de ilu igosun bi mo ti wi lekan be ba sa ti de ilu ofa e so fe ni keni anybody wi pe e lo ilu igosun taratata ni won gbe yin de ilu igosun gbogbo ilu to si yi igosun ka ni bi ipe ba ti wi fun yin lekan awon ilu to wa nitosi igosun ni ijoba abile oyun ni ipinle kwara na ni e ti gbo yi

Diamond 88.7 FM. Nigba ti mo kuro ni ipinle Kwara. E je nsoro nipa oba kan ni ipinle Ogun. Oba kan ni ipinle Ogun. Ile Ijebu si ni oba yi wa. Tani oba yi. Oba yi ni ori molusi ti ilu Ijebu Igbo. Ori molusi ni ilu Ijebu Igbo. Oba Lawrence Jayi Oba Adebajo. Ni ojo kokanla osu kokanla odun 1953 ni won bi oba yi ni idile oye ojuromi loke tako ni ilu Ijebu Igbo. Oruko baba re ni omo oba Tanimo Owo Adebajo ti iya re si je Safuratu Adebajo ilu Fowosoyo lagbegbe Ijebu Igbo ni abisi ni ojo ti ansoro re yi nigbati o to akoko lati lo si ile eko o bere ile eko alako bere ni Saint Bridget Catholic School Fowosoye o kawe ni ile eko yi ni o si yege lomo odun meji la pere lo ba lo si Saint Vincent Catholic Secondary School ni ilu Eko. Ibe lo si di se modern school ni akoko ti a nsoro re yi o wo be lodun 1966 o si pari ni odun 1968 sugbon kini kan sele si leyin ti o pari eko yi baba re ko le sanwo ile iwe mo lati lo si ile eko girama odun omo oba Lawrence sugbon ko si ohun ti o le se lo ba gba abi kadara ti ka fun ohun o ba bere si ni gbianju ibi ori da si o sa pon lati se aseyori lati je eyan laye baba re ba gba ni iyanju lati bere owo ise oko o dara po mo ile ise oko ero kan ni ilu Ibadan ti esimo wipe Ijebu ko jina pupo si ilu Ibadan itan so orun ko si bi ese booto yo jade ni dandan loro omo Adebajuri o jafafa lenu ise yi gbogbo ipa to ye koko na lo nko to si nse botito ati botiye nigbati o di odun 1975 lojo kedogun osu keji ni ile ise oko irinna nla kan ba gbe wa si ilu Eko to si di alakoso eto oko irinna yi ta mo si transport officer nilu Eko yi loko ti fun devdo ise oko ati bi aye ti ri lodo oga re nigba na eyi un ni Mr. Ifeanyi Chukwu Osondo ti o pada di Igwe ti Imulolo ni agbegbe Okigwe ni ipinle Imo loni o bere si ni fi pamọ lara owo osu to ngba nitori o nreti wipe lojo ola oun na yo ni oko nla toun lojo kẹrindinlogun osu kejila 1977 ni omo oba Jayi Oba Adebajo ra oko re akoko titun sara sara sugbon kini kan tun sele lojo keji to ra oko yi se ni oko titun yi jona guruguru se mo wi pe oju eni mala yo kukuri yonu opolopo ipenija na lo de ba oba yi lọdun 79 laako to fi nsise ni ile ise oko leko yi lo ba gbianju to ra oko nla bobina akoko re to san die die ti a mo si aya purchase to si nsise o pe ko jina lo ba tun ra boss latara ti san
owo lochochu fun ogbon osu o se yi nje e ma wi pe dipo ogbon osu to ye ko fi sanwo oko to ra osu mewa pere lo fi san nitori o mose dada won ba tun ni ko lo ba ile ise oko kan ni ilu eko ko ra luxurious bus osu mejo pere lo fi san owo luxurious bus nitori ise dada ti ile ise re nse yi ni ile ise ijoba kan ni ilu eko lagos state waste and water management office bani ko ma ba won ra oko ko ma ba won fi sise o ti se yi lai labuku ati lai laba won oni wa tutu oni rele eleyin ju anu ni oba lawrence adebajo to di ori mulusu ijebu gbo yi o opolopo lo ti fun ni eko ofe to ti da loko owo to si se oniduro fun awon miran ibi ti won ti fe gba owo idokowo baba wa yi opo itore lo ti se ti ko si fe ki awon eniyan ko ma daruko hun o lowo si opolopo idagbasoke ko yan esi kankan ni posin o ti ba won tun opolopo masala ti se o ni fe ilu re ijebu ugbo tokan tokan olori re ni bolanle mary adebajo omo osan ikiti ni ijoba ibile moba ni ipinle ikiti mo se kabiyesi kade ope lori ki ba tan pelese kesin oba

ago laafin na le tin gbadun lati bi iseju melo kan adupe lowo olohun fun toni o adupe nitori pe o tun wa se toto laye atalafia 08035967746 le fi pe mi lori ero bara eni soro temi 08035967746 be ba ni tan loyin lowo e jari kasi mo wi pe looto itan loyin ni mo ki gbogbo egbe dokas ti won se ogota odun ti won ti da egbe sile ni ijo kerubu serafu onite siwaju olu ijo abegbe lorin e se amodun e se yi e se amodun titi di ojo mejo olajide ibrahim na ni oruko

0: emi o bi oju mi sori oke won ni nibo ni iranlowo mi yo asi wa akoko anu ati ori ofe logori afefe lati jo kerubu ati rafu onisesi waju eka ikefa saboke ilorin oluwa yo ba yin pade bi oluso agbonso jeje oye ni yo ti ma fi oro olorun bo wa awon ni iba pade loruko jesu oluwa wa
1: eje ka yin oluwa logo adupe lowo olorun fun ori ofe anu oju rere ati ife re fun aye eni kokan wa adupe nitori wipe olorun tun je ki ari eyi tin se saturday to gbeyin ninu osu yi eyin ye oruko oluwa o mo ki gbogbo olugbo mi ni bi gbogbo ti e tin gbo mi jake jado ibi ti ero alatagba yi de mo ki yin lopolopo wipe aku ipari osu mo ki ile ise diamond wipe eku ise mo gbadura wipe ile ise yin yo mo gboro si yo si ma lo si waju mo ki ijo kerubu ati serafu oni tesi waju eka ikefa saboke ni ilu ilorin mo ki yin wipe eku ise oluwa mo si ki gbogbo awon iranse olorun to wa ninu ijo na wipe eku ise mo gbadura wipe bi olorun ti nbe ti emi re nbe laye sibe sibe olorun ninu anu re yo ran enikokan wa lowo gbogbo eyin to nse agbateru ise iranse yi mo ki yin lopolopo wipe eku ise eje ka gbadura olorun adupe lowo yin nitori wipe e dara si wa olorun gbo pe wa ko gba yin wa emi mo e ba wa soro yin e je ki oro iko ni tumo

0: That's what can happen if you take your eyes off the road. Texting or using your phone when driving is very dangerous for you and other road users. Keep yourself and other road users safe by staying off your phone when driving. We need you alive.
1: This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin.
2: Latino Yarairu, Diamond 88.7 FM, Ilorin. Iroyin Ekunrere.
3: Ṣaaju ẹgbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu ti yan NAFDAC gẹ́gẹ́ bí adarí àgbà iléeṣẹ́ ìjọba kan. NCC ń pè fún àtìlẹ́yìn iléeṣẹ́ rẹ̀ láti kan ṣe ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ tí wọ́n sì máa ṣe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lórílẹ̀-èdè yìí. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti tako ẹ̀sùn wípé Wọlé Ọ̀kẹ́ ló náwó nínú bó ṣe já okùn ẹ̀mí ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Accord Party ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ní ilé òkèrè ilẹ̀ Burkina Faso ti fagilé ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ France. Agbábọ́ọ̀lù ọmọ ilẹ̀ Iran bu ẹnu àtẹ́ lu àjọ FIFA lòdíje àgbáyé tó ń lọ lọ́wọ́. Ẹ̀ka àsán Akiwa wípé a kú ìsinmi òní àsìkò òpin ọ̀sẹ̀ ọpọ̀ rẹ̀ ni a ṣèlàyé. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti kàyìn Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara Taiwo Adeyemi ròyìn yẹn. Ká sọ fún yín pé ẹ lè gbọ́ wa ní ojú ìtàkùn www.diamondfm.net. ẹ̀kúnrin náà ń bọ̀ lẹ́yìn ìsinmi ránpẹ́ yìí lẹ́ẹ̀kan sí a kí yín pé ẹ kú ìkàlẹ̀.
4: Social media, Amy Omoyin, pretty by me. I'm blushing. Most video you know, let's update everybody. As you can see, I'm at Bola Kale Street, Cherry White House, and let me get black. If I got gone, let me. Every morning, I'm going to share 7 a.m. every day. I'm going to keep fit. Every shape, me can see. Oh, God, I'm going to
5: o ma ṣe o si se bẹ fọwọ ara rẹ silẹkun fole fira rẹ lajinigbe lọwọ gbogbo n to ni ṣe pẹlu korokondo aye rẹ ati ara rẹ lo ti fi laye lọwọ yii awọn to mo to si meru ọkan wọn nje o ti e mo awọn ti o n ba dọrẹ lori aye lujara to bẹ ṣa aye le o eyan si buru kesi se gbogbo awọn ore aye lujara yi na lo fe daada fun o ṣọra moju awọn to ma fasiri aye re le lọwọ lori aye lujara
6: imọran yi lo n dese ti gbọ yin lati ikanni Diamond 88.7 Ilorin.
3: Ẹ kaabo pada iroyin na re ni ekun re ara ile ye Bola Tinubu ti yan Abdulrasaq Sahad Namdasi ega bi adari agba titun fun ajo ijoba le eto mun to idagbasoke awon enu ala sipo re ni won kede atajade kan ti abesin kawo fun ara Tinubu lori oro royin na ntele ba onu gabuwolu lana ojo ete ega bi atajade o se wi omo we Namdasi oni yo ropo omo we dakori nama alabojoje to lo dije fun ijoko ninu eto dibo ni ipinle re Namdasi o ti figba kan je omo legbimo asoju sofin lejere to soju awon eyan ekun idibo ganye dada mayo bewa ati tongo lati ipinle Adamawa oni agbenu so ilegbimo asosofin le yi elekejo. Nínú ìròyìn mìíràn mínísítà fún ọ̀rọ̀ àbẹ̀lẹ̀ nílẹ̀ yìí dókítà Olúbùnmi Túnjú Òjó lánà ọjọ́ ti ṣàlàyé pé àkọsílẹ̀ àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí òní wọ́n lò ti páńpẹ́ òfin gbé àwọn ọmọ ikọ̀ agbésùn boko haram àti uswap méje ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nígbà tó pàdé sílẹ̀ yìí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti ṣe háàjì Túnjú Òjó ló fún léde nílẹ̀gbẹ́ arẹlẹ̀ tó wà nílùú Àbújá nígbà tó sọ̀rọ̀ kẹtẹ lẹ́yìn ìgbà tí ààrẹ Tinubu buwọ́lu ṣíṣe ìdásílẹ̀ àjọ ìjọba ilẹ̀ yìí túmọ̀ mójútó àkọsílẹ̀ àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí kẹ̀dẹ̀ kan tó lédè látọwọ́ abẹ́ṣinkawọ̀ fún ààrẹ wáyọ̀ ọ̀nà nùgà wọn ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ke minister on se we afrasa won gba won mu ni ojobo to koja pako obopalu to wa ni ipinle kasina leyin gba tan pade lati ile meka to se aje tun ojo tenmo pe awon eyan won ti yonda won fun awon ose ajo dss ijoba apapo ile ti jawa kiwowo wipe iya to nitumo oni won fi je enikan ni to ba kole de akosile awon mole yi lona ti o ba ofin mu saju eto dibo odun 2027 won ja ki owo won atowo commissioner apapo fun ajo ijoba le yi to nda gbogbo akosile awon mo ile yi Vincent Olatunje nigba to soro papa julo lori bi won se nkole de akosile awon mole yi fun oro selu saju eto debo oro to nbo gege bi Olatunji se bi o tesi waju pe kiko kikole de akosile amuro debo ona ti o bo fimu fun oro selu lo je nkan to je pe o je iwo daran alaga ajo to mojuto alaga igbimo to mojuto se bale yi ton ri si ibara ni soro ncc idris olorun ni nbe ti jeje wipe ohun yo wa atileyin ile si are lati je ki awon rodokowo ni eka pipese ero bara ni soro kan wa gbese ran wa si ile yi olorun ni nbe lo fun lede nigba ton soro ni oni ojo abameta o ti kopa ni bi ipade kan to waye ti geti ladulawo ni shanghai ni ile china gege bi o se wi oni pipese ero bara ni soro ni abele oni yo mu adeko de baye ti won ta nile yi papa julo yo pese okoro se fun awon mo ile yi ni ipinle osun awon mo egbe oselu oni tesiwaju apc ni ilu esaoke ni joba abile obokun ni ipinle osun ti tako esun lati lo bi mo se ja okun mi omo egbe akot party ajajirogba won se fe lo mo adari ipolongo fun ipo gomina ninu eto dibo gomina ti waye ni ipinle osun ni ojo kedogun osu kejo wole oke lorun ajayi to je omo bi ilu esak oni won ja okan mi re atowo awon afurasi omo ganfe oloselu ni asale ojo segun nigba to se abewo ekwara feraku si awon molebi olugbe ohun ni ojo ru gomina ipinle osun ademola adeleke fun lede wipe awon omo ganfe ton shat leyin fe gboselu apc lo ja okan mi olugbe ohun amo nigba tun soro pelu awon royin ni sok ni ana ojo eti ojogbon siji olamiju to soro loruko awon egbe oselu apc ni ilu sok ja ki wowo wipe ki awon egbe oselu accord party kan ma lo owo oselu lori ipapoda olugbe ohun egbe oselu alatako African Democratic Congress ADC ti fun lede pe ijoba apapo ile yi ni wa gbogbo ona lati di pe o gberu awon egbe oselu alatako leyin saju eto debu aro to nbo egbe oselu ADC terope Nigeria lo sese tan ba kese won le wo isijoba egbe oselu kan lo nigba ton fun lede kan de ka pali kan ton jokun lokoja pe ba saju ipe kan se iforukosile fun egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC egbe oselu ADC tenmo ipe igbese na oni o fe ma dorumu awon alatako loro oselu jade kan to lede latowo akowe apapo fun oro polongo egbe oselu ADC Balaji Abdullahi kaminu ipe orisirisi ajo ti won pe tako awon igbese alatako lo se se ko se akoba fun ofin le yi ati ijoba tiwantiwa iroyin ekunre na ni amuwa se ti gboyin lati kanda amore ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara leyin simiran pe yi a lo si lokere le Burkina Faso si fagele ibasepo to se pelu ile France lekan si akin pe eku ikale
7: iroyin ekunre re lati le ise Diamond FM
3: eka bo pada iroyin ekunre na ni amuwa se ti gboyin lati kanda amore ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kora iroyin ohun tesi wajo ni ile okere ijoba ologun to ndare ile Burkina Faso ti fagile ibasepo laarin ile ohun ati ile France to ge a lati leyin re gbogi lori eto abo ijoba ologun ile Burkina Faso lo kede lana pe won ti fagile ibasepo pelu ile France won ti fi esun kan ile France wi pe o nse ranwo fun awon agbesun mi amokuna lati fi erilede agbanuso fun ile ise ijoba ile France tori si oro ile okere Pascal Canfarosi kede bu wolu salaye pe ile France lo kan minu papa julo lori awon agbese tunlede latowo ile Burkina Faso sibe ni ile okere ile ise ologun ile America lo se ikolu si ile Iran leyin gba ti are ile America Donald Trump wo ti fi eso kan ile Iran pe o ta sa gere si adala afia to bu wolu leyin gba ti ile Iran se ikolu si oko agbegbo kan lori odo Trace of Hormuz adari to wa ni janu oro ile sogun ile America ti fi die mule pe won fi adoloro se ikolu si awon dukia kan to je ti ile Iran ni ana ojo ete lati gbesan bi ile Iran se ikolu si oko agbepo ohun atawon eyan to wa ninu re ni ojobo ewe nigba to nfun lede ile Iran tenumo wi pe oko agbepo ohun won se ikolu si bo se gba bi to ko to lori odo na labala eroyin ere daraya balogun iko agbabolu agbaoje ile Iran Mediterranean tibu enu atelu ajo FIFA o si tenumo wipe ajo FIFA lo kuna lati fakoyo lori ilana to gbe kale fa won to kopa ndije agbaye odun ta waye eyin gba ti ile Iran gba omeri ere oko kan pelu ile Egypt nigba tun soro pe on royin leyin ideji ohun o bu enu atelu ajo FIFA papa julo lori awon igbese ti won gbe bi ile Iran se rin ajo lati Tijuana ni ile Mexico lo so tin gba nije ni ile America ba logun ohun tesiwaju ipe opolopo gba oni won padanu awon to se kosina wo fun iko ohun ati ifa won ton lede lori iwe ase lati wo ile America o wa bu enu atelu ajo FIFA kokuna lati fakoyo papa julo lori awon ipenija to waye lori idije agbaye ohun to ka to ma lo lekan si awon koko na re a ka fun pe are tinubu ti yan dandase ege bi adare agba ile ise ijoba titun kan adu ka fun pe ajo ncc n pe fun iranwo ile ise are leje aje kan se idasile awon ile ise fun pe si ere obara ni soro lorilede yi a ka fun pe egbe oselu oni tesiwaju apc ti taku eso ipe wole okan lowo ninu mo se ja okun emi omo gbe accord party kan ni sok ni ipinle osun ni ile okere a ka fun ipele Burkina Faso ti fagile ibasepo re pelu ile France la kotan a ka fun pe balogun iko agbabolu agba oje ni ile Iran bu enu atelu ajo FIFA odije agbaye to lo lowo and 4 oni ajijagbara omo ile yi to je onkowe ati oluko taishula ni dagbere faye to eyi lo pin iroyin ohun nedu okore ni olotu royin taiwo adeyemi lotu to ka si eti gboyin lekan si akan ape ako isimi opin ose

0: Christ Gospel Church. Tiwane, Plot 5, Finger of Christ Street. Oluwatedu, Ajia Road, Ejikeye, Dalege, Ibadan. Ajirere, Vincent Sola, Mohammed Tiwa, Nikale. Fun oro Olorun to se yebiye ati adura. Fun ebi adura, ele pe 0803-468-4303. Ema bawakano.
1: Eje ki agbadua. Oruko Jesu.
2: Ami Jesu.
1: Oba nlo oba Jehofa gba ope wa.
2: Ami Jesu.
1: Emi mimo loruko Jesu Oluwa gba yin
2: wa. Ami Jesu.
1: Afe ba awon eyan re soro Olorun loruko Jesu oya dara po mo
2: wa. Ami Jesu.
1: Emi mimo oya soro re jade.
2: Ami Jesu.
1: Oya fi gbala.
2: Ami
1: Jesu Oluwa wa.
2: Ami ami ami loruko Jesu.
1: Eyin na ti mo pe ipade yi tabi program yi o wa lati soro irere e gbegbe yi soto sodo a jo wo so ope ni fun olorun atoluwa wa Jesu Kristi eni ti se iye wa ogo ni fun oruko re
2: haleluya
1: akori wa su wa loni o la pe ni iku ninu ikoko death in the pot iku ninu ikoko nigba ti a mu ese oro wa ninu iwe awon oba keji yen ori kerin be lati ese 38-41
2: elisha si tun pada wa si gigali iyan si mu ni ile na awon omo awon woli joko ni waju re ohun si fi ranse re pe gbe ikoko nla ka ina ki e si pa ipete fun awon omo awon woli enikan si jade lo si igbe lati fe ewebe o si ri ajara igbe kan o si ka eso re kun aso re o si re wewe o da won sinu ikoko ipete na nitori pe won ko mo won be ni won si da fun awon arakunrin na lati je o si se bi won tin je ipete na won si kide won si wi pe iwo eniyan olorun iku nbe ninu ikoko na won ko si le je ese to kan ti se ese ikokan le ni ogoji ṣugbọn ohun wi pe nje e mu iye fun wa o si da sinu ikoko na o si wi pe da fun awon eniyan ki won ki o le je ko si ijamba ninu ikoko mo
1: hallelujah
2: glory
1: kinje so pe yes oni ko si ijamba ninu ikoko mo ese oro yi ni a lo lati koko ati lati bara wa soro Olorun ikunu ikoko Olorun je ohun to tenu awon mo woli jade ikunu ikoko baba wo isele yi oje okan ninu awon ise ami ati ise iyanu ti atowo woli Elisha se ninu ise iranse re so ibe lati mo eko wa taba wa wese 38 yen oni Elisha ti tun pada wa si legali iyan si mu ni ile na amo woli joko ni waju re o si fun le re pe gbe ikoko la ka ina ke si pa ipete fun awon ma awon woli eko yi a le pari e lose kan a to bi ose meji tabi ju be lo ka to pari e bo mo fe ki a jo keko nbe ka de ri asiri iti oluwa fe ki a ri e je a bere bayi ere jiji omo leyin ere jiji omo leyin bibeli so o je ko ye wa ni ese 38 yen pe iyan wa ni israeli awon ounje wa awon eyan wa ninu wahala ti ebun pa won ṣugbọn Elisha bi woli ẹni tó ní agbára Ọlọ́run ó ní àwọn ọmọlẹ́yìn àwọn wòlíì bí èèyàn ti mú tó ní Ísírẹ́lì nítorí pé wòlíì Elisha jẹ́ èèyàn Ọlọ́run àwọn tó di ọmọlẹ́yìn rẹ̀ ebi ò pa wọ́n ó ń pèsè fún àìní wọn ó ń bá ẹ̀mí wọn pàdé kò jẹ́ kí wọ́n máa àlá èèyàn tó ń bẹ ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì ní àkókò.

0: tan ba ti nilo nkan mo pese fun won so eleyi lo je ka mo wi pe Elisa n pese fun awon omo leyin re Elisa n ba ani awon omo leyin re pade ko je ka mo wahala to n lo ni orilede hallelujah
1: glory
0: an so eri olorun ni bi aton ti olorun le se ibase po to nbe laarin awon omo woli ati Elijah ko je ki won ma la nitori na iwo olugbo mi mo fe ka wo bi Elisa duo bi Jesu Christi bayi Jesu ti an soro re ti a si n wa su re o na je olupese fun gbogbo eda oluran lowo gbogbo eda o n pese fun awon eniyan ti e o n ba ni awon eniyan re pade bi iwo na ba le di omo leyin re ti iwo na ba le je omo leyin re Jesu wa je olupese tara olupese temi o n tuju Elisa lo nitori gbogbo agbara ti Elisa nlo o todo olugbala Jesu Christi wa arakunrin arabirin to n gbo mi bi woli Elisa ba le se leyi fun awon omo eyin re tebi o pa won ni akoko yan ti won o ma la ni akoko yan nitori pe bi won se de ta awon omo leyin re joko ni waju re o ti mo pe bi pa won won ni lo nkan kan oni kan lo gbe ikoko kana o si gbe gbe ikoko kana o ba ni won pade Jesu olugbala o le seju ti Elisa le se lo emi o mo akoko ti won na wa nu re lo to orilede na owo nbe nbe lo lowo bayi won mo introduce eni kan si o Jesu Christi ni eni to le bayi ni re pade eni to bayi ru ani ru awa bayi pade o nbe laye na sibe o ni olupese eda olupese temi olupese tara ju nti Elijah se lo o le se fun won so a n so ipese re nipa tara ki a to de ni ipese re nipa ti emi eja wo Jesu Christi yi na ohun to na si eja wo iwe yin rere John 6:34 yen na eja ohun to ti so na so Jesu n be nbi lati yanju aini re Jesu n be nbi lati yanju isoro re eja wo be yen na ki lo wi
1: John 6:34
0: eje wa mo ka 34 yen na
1: nigba na ni won wi fun pe Oluwa maa fun wa ni ounje yi titi lai
0: hallelujah
1: glory
0: awon eyan kan na to Jesu lo ninu ise ranse re o pese fun aini won o ba aini won pade wa arakunrin to n gbo mi mo n fi Jesu lo ni wakati owo yi wa sodo re yo ba aini re pade yo pese fun aini re aini temi tabi tara inu aidera wo lo wa Jesu yo dasi yo yo wo san yo si mu olarada eja wo yes
1: Jesu si wi fun won pe emi ni onje yi
0: emi ni onje yi
1: eni keri ti o ba to mi wa ebi ki yo pa
0: ani yes
1: eni ti o ba si gba mi gbo orugbe ki yo gbe mo lai
0: so a tun a pada bo lati tun soro ni ori ibe yen sugbon akoko so ipese a ipese tara pe Jesu oni olupese tara ati ti emi hallelujah
1: glory
0: so eja wa wo eja tesiwaju ko to di pe adebe e bo si ese 39 yen
1: ri awon package
0: eni kan si jade
1: eni kan si jade lo si ibe
0: hallelujah
1: glory
0: e ma ti je ka lo si ibe yen na eja pada si 38 yen na
1: Elisa si tun pada wa si Gilgali
0: so awa ri pe dijoko ni waju Elisa so awon meyin woli Elisa won joko ni waju re tori won mo pe awon o le dan kankan si hallelujah
1: glory
0: hallelujah
1: glory
0: won joko niwaju re won keko labese re won ni isepo pelu re so awon so ni loni iwa arakunrin to ngbo mi iwa arabinrin to ngbo mi jesu npe iwo npe ki iwo na wa si waju re loni jesu npe mi ki mi na wa si waju re loni bi iwo na ba le ni isopo pelu jesu christ lati wa ko eko ni abese re ti iwo na ba le wa sodo jesu christ to ba ni isopo pelu re eja wo wa wa ri wi pe yo bo ni emi yo si bo ni ni ara arakunrin o le da nkan kan se lai se wi pe o wa sinu jesu eja wo ese 38 yen dada mo fe ka wo nkan kan a ri pe eto rere ni olorun ni fun yan laye sugbon satani lo ja eto rere olorun gba inu aye yan bi olorun o ba wa gba o ku lowo satani to ja eto rere olorun gba ninu aye re yen oni lo jesu ko gba jesu sinu aye re loruko jesu yo dara fun o
1: amen
0: eto rere olorun yo se ninu aye re
1: amen
0: eto rere olorun yo se ninu aye re
1: amen
0: arakunrin ati arabinrin mo wa fe ko lo ka lo sinu igbe aye temi ni wakati owo yi so jesu oluwa oni orisun oro iye oni orisun oro igbala oni eto rere fun ijo re oni eto rere fun awon eniyan re bi elisa ti so fun awon mo leyin da wi pe oya o e lo gbe ikoko nina so eto rere to ni niyan sugbon ninu rin ajo gbagbo ta wa lakoko yi jeje mo pe esu o ti ja nkan gba o ti ja eto rere olorun gba so e je ka won to sele ninu iwe Matthew yen ori ketala 24 to 25 arakunrin arabinrin ah yes e ba wo
1: owo miran ni o pa fun won wi pe ijoba orun dabi okunrin ti o fun irugbin rere si oko re sugbon nigbati eniyan sun ota re wa o fu epo sinu alikama o si ba ti re lo
0: hallelujah
1: glory
0: e ja wo elisa onje lo fe fun awon omo re je sugbon isele kan sele ninu ni ajo yen so awon ri pe bedi je ko wa mu wa lo sinu we mati ori keta la yen nigbati afurugbin yen to furugbin rere sinu oko re so nigbati esu de o fun epo sinu alikama so lati ba eto rere olorun je arakunrin ati arabinrin emi o mo mi o mo iwo iran si olorun mi o mo opo ajalu ti ba irin ajo gbagbo loni to je wi pe esu ti ja nkan gba oro igbala to ye ki a so fun araye awon eyan o mo so mo oro ire to ye ki a so fun araye awon eyan o mo so mo esu ti ja o ti aye ja ki kan o ti ja nkan gba ma oyan lowo lati ba nkan je lati pa ijo lara o ti mu iwo ku wonu ijo arakunrin so e je ka gbada lowo ibe yen e wa je ka ka 39 yen a won to sele nibe
1: enikan si jade lo si igbe lati fe ewe be
0: lati lo fe ewe be
1: o si ri ajara igbe kan o si ka eso re kun aso re o si re wewe
0: o si re wewe
1: o da won sinu ikoko ipete na nitori pe won ko mo won
0: hallelujah
1: glory
0: hallelujah
1: glory
0: ibi ti ewu wa wa re apo eto rere oni olorun ni fun ijo re lo ni fun awon eyan re lo ni fun araye gbogbo eda tabi agbara tin ba eto re olorun je lori re loruko jesu olorun segun re
1: amen jesu christ
0: taba wa wo beyen lari ipo ti ise ranse wa ni ran ta wa mo so pe esu ja nkan gba awa re nikan ninu awon omo leyin yen on ba lo sinu oko nti e o lo fe ewe be ti won ki je o da sinu ikoko yen ji da to da sinu koko o mu iku wonu koko ko se je tori poison ni arakunrin to ngbo mi iwo eran si olorun to ngbo mi arabirin to ngbo mi so ibi ni isoro to nbe loni awon ti o da owo ntun mo yato si osi won mu nkan buruku wonu ijo olorun won mu eko odiwo ijo olorun won mu eko ati anro atorin wa wonu ijo olorun so won wa nba nkan olorun je loni won si nba yi ara won je won ro pe awon ba nkan olorun je nitori na afuba so pe ikunu koko arakunrin se oro to ye lo mu wa su ni abi iku tori oro olorun lo ye ko je iye fun ni ni bo lo se wa di iku nitori awon eni ti o di eni igbala tan wonu ise ranse wa awon ti o da nkan mo ti won wonu ise ranse wa awon ti o mo da owo otun mo yato so tan wonu ise ranse wa un la fi ko lekan so bi jesu wa je onje iye to ton so kale wa lati funyan ni eja lo sinu we ire ti joanu ye ori kefa ese edikata di fo yen lekan e ka si ari oni emi lo nje iye to ti onu so kale wa
1: Jesu si wo fun won pe emi ni onje iye
0: emi ni onje iye
1: eni kere ti o ba to mi wa ebi ki yo pa eni ti o ba si gba mi gbo orube ki yo gbe mo lai
0: hallelujah
1: glory
0: hallelujah
1: glory
0: ati di Jesu bi olufun ni ni iye ati di Jesu bi onje iye to tonu so kale wa so oro Jesu iye yan ni o ngba yan la ni ko mu iku dani arakunrin ati arabinrin mo fe eyin ran si olorun Jesu ta ti o pe wa nbo oni se o bere lowo wa se iku lo npin ni abi iye se iye lo npin ni abi iku tori opo ni o dai to da nkan mo ninu se ranse loni kan kan se se bala bala bala bala a ni jebi
1: a mi Jesu
0: eni to pe wa on to pe wa fun ni wi pe e lo soro iye mi fun araye e lo soro iye mi fun orilede tori inu Jesu ni iye wa inu Jesu ni igbala wa opo eko ton gbe kidi bayi loni ikunu koko ni o tori inu ijo olorun to ye ki awon eyan ori Jesu mo ori Jesu inu ijo olorun to ye ki awon eyan de ni igbala won o de ni igbala ati won wa su owo ati won wa su tara wa dipo ka fi Jesu ran awon eyan ti o de ni igbala ara wa la fi ran won ara wa la nso fun won se ise ranse ta gbe le olowo on la pe ni koko yen ministry renu yen ki lo npin e ri pe mo tenu mo se iku lo npin ni abi iye so n ba ta awon eyan je ni abon tin tun awon eyan se e wo opolopo yin e ti betray trust ti awon omo ijo ninu lori yin oko mi trust yawo re de pastor mi lowo o papa fun loyun ni omo ijo e ti fun won loyun akorin e ti fun won loyun se iye lo npin abi iku ni a so pe ikunu ikoko ikunu ikoko se ise ranse re se ise ranse iye ni abi iku ki won na mo dabi omokunrin yi o ti o da kan mo ko da owo otun yato mo ko da mo si osi toni na loruko Jesu ko ni baje fun won
1: ami Jesu
0: eja eja tesu waju nbe yen ikunu ikoko
1: be ni won si da fun awon okunrin na lati je o si se bi won tin je ipete na won si kide won wi pe iwe ni olorun iku nbe ninu ikoko na won ko si le
0: je sugbo iye won ni olorun iku nbe ninu ikoko na won ko si le je hallelujah
1: glory
0: hallelujah
1: glory
0: a fi bere pe ki lo npin se ku nbe nu se ran se re abi iye loruko Jesu yo dara fun wa
1: amen
0: iku nbe ninu ikoko ese to pari e jawo
1: sugar ohun wi pe nje e mu iye fun wa
0: e mu iye fun wa
1: o si da sinu ikoko na o si wi pe da fun awon eniyan ki won ki o le je ko si si jamba ninu ikoko

0: kuma.
1: Eja wo iburu 514 ye wo. Akoko die lo ku ti e pe wa si iburu 514 klo.
2: Yes sir. Sugar. Onje lile ni fun awon ti o dagba. Awon eni nipa iriri. Ti won lo ogbon won lati fi yato saarin rere ati buburu.
1: Awon eyan to mature ta ni lo nu seran seniye. Tan mo owo otun tan mo ya tan mo owo otun yato si osi. Awon la bi Matthew 16:16 lo Matthew 16:6 lo. Awon eyan to yes.
2: 16:6. Nigba na ni Jesu wi fun won pe e kiye sara ki e ma sora ni ti iwukara awon farisi ati ti awon
1: farisi awon eko keko niyan eko keko npa eyan ni o eko keko ko tun aye eyan si o ko fun eyan nigbala to ba wa wo pari nigbati won wa pari o pe kun be nu koko Elijah wa da iye fun o da si o mu kuku nbe hallelujah
2: glory
1: oni kan bo o ti o sakun si nkan oni kan bo ti o se ipiya arakunrin atarabirin so ohun to le gba wa lowo eko odi loni to le mu ka awon eyan na ye na ni pe eyin te gbo toro olorun lowo e ma so ti toro olorun yo pale gbogbo kanti kanti radanradan oro ti ke se oro olorun ti awon eyan so yo pale re mo ki awon eyan le ni ye e wa su Jesu Kristi fun araye kan ba le deni gbala loruko Jesu oro Olorun yo ye yin o
2: ami Jesu
1: Olorun yo ye
2: mi ami Jesu Kristo
1: Olorun fe si o fe si atunse bi nkan se ri nsin o fe se yi pada bi nkan se ri nsin o fe awon olooto awon ran si Olorun ti won soro Olorun ti won pale iku mo inu ikoko inu ise ranse apolopo loni o ti won gbe lowo ki si oro yi won kan tan awon eyan won ba tan awon eyan je ni loruko Jesu o ni je bi o
2: ami Jesu Kristo
1: serese to gbele lowo to ba ti soro yi to soro yi fun awon eyan to so igbala fun niyan ewo nbe nibe loruko Jesu o ni je bi o
2: ami Jesu Kristo
1: so pe ikunu koko da tenmo na ni pe se ise ranse re se ranse ise ranse iye ni abi iku se ise ranse igbala ni so nje lo wa debe so ki lo wa debe mo won kankan loni lori Facebook obirin yen okun yen fun obo yen pastor yen fun obirin yen loyun na wa lo ba wa be se abi pon o se be o fun loyun nkan lo se pin kan o sa deny won ni ko wu omo o jo o deny igbe e wo o betray trust obirin yen ni ninu e arakun bi abi won na se se na niyan oni kan bo o fe de ki e iru isiro o lo siro ni waju re loruko Jesu ko ni baje fun wa
2: mi
1: number te ba fe pe wa leyin sin yi o te ma ku wa sina ni 0034684303 ese lopolopo
3: o dami loju pe oro Olorun te ti gbo yi yo mu yin larada lati ni ijo Kingdom of Christ Gospel Church webe abi adura e le pe ajinrere Vincent Sola Muhammad si 0803468403 ni oruko Jesu ti enu ni soro si
4: Ijo Kingdom of Christ Gospel Church
5: lo npio si awon ipade adura awon gbogbo
4: lati wa ni iriri gbigba adura
5: ko si bo lowo ogun olojo pipe
4: Sunday school wa bere ni dede ago 9 si 10 owuro ago 10 si 12 abo ni isin ojo isimi ologo ago 5 si 6 role ojo aje Monday ni ipade eko biberi Bible study gbogbo ojo Wednesday ni ipade adura awon obirin to jewo iwa bi Olorun ni dede ago 10 owuro si ago 12 every second Friday of the month ni iso oru agbara mimimo ko se keta ninu osu ni oru anu man waye isoji asegun man waye ni gbogbo ojo Wednesday, Thursday, ati Friday to gbeyin osu. Quarterly program wa ni ape akori eni. Otoge, enough is enough. To ma waye ninu osu kini, osu kerin, osu keje, pelu osu kewa ododun. To je oru meta ati osan meta. Gbogbo e patapata ninu gbogbo ijo.
6: Kingdom of Christ Gospel Church.
4: To wa ni
6: Plot 5,
4: Kingdom of Christ Street.
6: Oluwa ti edu, Ejikeye, Dalegon, off Ajia Road, Ibadan. Fun ebi adura epe si 0803-468-4303 tabi 0806-904-5031. Wa pa de Jesu akiri
7: mi ri lorin to rewa yi ni koni yi wa ti o lelegbe eyi sibe ke je gbadun re
8: Diamond 88.7 FM
9: ba ba ba wa le jere jere ti bo ba gogo 88.7
0: Ejijuyin keja lajun re eje ko mo yin lara Diamond 88.7 FM ikoni ti o lelegbe.

0: yi. Ati wipe ta ba so nipa owo gba ma binu compensation yi igu awon isele wo lo le sele ti iru owo ta nso yi to le jeyo iyen eleji eleketa e je ka wo gan compensation yi gan ta ba ni ka oninu ofin orile ede Nigeria nje a so wipe o je nkan kan to je pe ese re mule lorile ede Nigeria nigba to ba da bi pe awon nkan kan sele lati awon apa bi kan boya ti state government to fe fun yon compensation abi national ati be be lo even gan olodo ni gan ton le se kin won le fun yan lowo gba ma binu yin a wa po nkan to le se saba bi e ko le fa ti ru kon ba ni fi jeyo a ti wa wo eleketa to se koko to se pataki ta lo elebo pe ni conditions that can bring this into an effect to tun mo si pe kini un to le fa gan ti a fi le so wi pe to owo gba ma binu yi o o fese mule loride de Nigeria e ja sare wo gbogbo e papapa baita
1: e se olotu ka kokko ti di pelebe ka mu oleje na
0: ibilebe ka fi mo oleje o
1: be ni ka ko wo kini ituma ta npe ni compensation to je owo gba mo binu ti abani ka tumo re ni oye ti temi ati oye ofin
0: je ofin
1: bi ona meji o ni ituma re pin si be ni ituma akoko ni pe owo gba ma binu pe mo se ohun ti o da mo fowo pa ida ofin iloju lati ri pe owo gba ma binu to si eni ti mo wrong ni that is ni sifu aspect
0: ni the case. Aspect of the case
1: is be ni tabawa wo from criminal point of view pe owo itanran ki se pe se mo pe owo gba mo binu pe kun ti ko se yi mo ri pe o ku die e ka gbo ya mo laibe ni mo ba oloruko je ni kankan sugbon ta ba wo nipa ti criminal aspect pe owo itanran tabawa wo abala ese ofin Administration of Criminal Justice Law 2018 o fi aye fun pe eyan ti o ba commit criminal offense lori eni keji
0: okay
1: ti ile ejo si ri pe nti o se yi o ku die ka to fun die yi ogboro san owo itanran bẹẹni fun se mo pe yato fun owo gba mo binu ko pe dandan labẹ ofin si so se pe o ti ko commit criminal offense ti ko tu si ri be against complainant
0: okay
1: to wa ofin wa faye gba pe ki eru defendant o accuse be o san owo itanran
0: to je fine
1: fun eniyan fun bi apere ka ni eniyan trespass lodi le onile
0: okay
1: criminal offense ni
0: iwo da ile be ni
1: ile ejo wa ri pe ntoto o ti trespass o de ti je ki eni ko na owo ti o ye ko na o boya mischief ni which is also a criminal offense
0: okay
1: o ba nkan re je o ba nkan re je o si bi o wa si ile ejo nipa ti ilana criminal so idajo ile ejo wa se dajo pe leyin pe boya kan sentence ya bi boya kan fine ye ti o sanwo si akojoba ile ejo tun wa fi kun pe ogboro san owo itanran fun lagbaja ati lakasegbe
0: okay
1: so oni mo fi so pe ipa meji oni itumo compensation abi owo itanran
0: okay
1: owo gba mo binu ohun lo ja si okay. Compensation always is just to mitigate the of wrong done to another person.
0: Okay.
1: Either in the criminal way, in fact, most especially in criminal aspect of the law. But pe owo gba ma binu niye tumo si pe boya ijoba o gba ile kan ti o fe lo fun boya kan fi da oja sile kan fi da hospital tabi pe kan fi se oju ona gba ti doba wa gba le yen lowo an to je customary owners e to idoba ni lati san compensation owo gba mo binu
0: okay
1: pe won gba ile awon yen lati lo for public interest
0: okay
1: either to establish an hospital market or even road
0: fun igba igbadun araalu
1: fun igba de igbaye gbadun araalu
0: okay
1: ijoba o san owo gba mo binu
0: o gba ma
1: fun ere fun ere eyan be
0: ki se owo itoran abi
1: yo ki se owo kan tori pe ki se pe ijoba ki se pe ijoba se niyan ko
0: won o je bi
1: ijoba won o je bi eniyan tori pe ijoba fe lo awon le yen fun anfani gugu ara ilu oni ijoba fi gba ijoba si leto ati san owo gba mo binu
0: okay
1: fun awon ti onile
0: all right e seun baba ko ni baje e ja sare wo ta ba ni ka wo ohun ta le pe ni arin tenant ati landlord
1: okay
0: akoko ta ba ni ka wo arin olutaja ati bara ta ba ni ka wo pe boya ijamba sele nbi kan boya ijamba oko abi ijamba ilo pe ta ba ni ka wo oro ta nwo lo ni o mo pa na ye dada
1: pe
0: be ta mu eyo kan abi ka mu meji laarin awon apere die die die ta fi sile boya laarin tenant o ati ayale tabi laarin ataja abi araja eje ka wo ma nsele dada elomi abi lo si bi kan ohun ra certain product igba ohun ra ohun ri pe boya expired product ni abi quantity ni ki se quality ehe to je pe owo to ye kan fi ra quantity won fi ra quantity e ti o boru nkan bayi na te o ka to pa nkan to ohun ra yi won gbe yan lo court o yo sowo damage you
1: owo o itana
0: damage you
1: tabi owo gba mo binu ni papapa ejek ka fi ka fi wo awon nte ti lakale yi
0: ajeun baba
1: fun bi apere laarin onile ati ayalegbe kani ayalegbe pe onile eni to onile to je landlord o fe le jade ko wa to ona ti ofin lakale
0: all right
1: o wa mu ile re boyo sipanu re
0: obe mo lo be
1: abi boya o ja ilekun ile re lies gbase lọwọ ẹni lọwọ ayalegbe
0: ayalegbe right
1: ayalegbe ni ẹtọ lati gbe lọ sile ẹjọ pe ko san owo itanran fun ohun pe nitori pe ko to di pe o yọ panu ile ohun abi o yọ lekun ti o wa expose ohun si danger ko je ko ngbo akoko ka te ni owo ile ohun ti di o ni awọn notices to yẹ ko fun ohun lẹyìn notices o yẹ kó gbé ń lọ sílé ẹjọ ni pé kí ilé ẹjọ nìkan ló lè pàṣẹ pé kán lé òun jáde ó wá resort onílé wá resort to what we call self help ilé ẹjọ ò kìí gbé lẹyìn ẹni tó nílé ilé ẹjọ wàá sọ pé kẹni tó nílé ó san owó ìtanràn fún ayálégbé ìyẹn àkọkọ tábà wo nípa sí bóyá ìjàmbá mọ́tò ṣẹlẹ̀ ni àbí nǹkan kan tí ó ṣe pé bóyá breadwinner and family yẹn ó wá kú ọlọ́mọ jẹ́ kárí so ẹni tí ó ní mọ́tò ó ní ẹ̀tọ́ àti san owó gbàmọ́ bínú àbí owó ìtanràn fún family ẹni tó kú fún bí àpẹẹrẹ ọ̀kan kan ṣẹlẹ̀ ní bóyá bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn mi ní dárúkọ iléeṣẹ́ yẹn torí afẹ́fẹ́ la wà wọ́n wá rí i pé mọ́tò iléeṣẹ́ yẹn òun ló lọ kọlu ọkọ̀ arábìnrin tá à ń sọ yìí tó dẹ́ sẹ́yìn pé wọ́n ní láti gé ẹsẹ̀ obìnrin yẹn so iléeṣẹ́ yẹn wá ní ara lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n san òbítíbitì owó fún lówó ìtanràn torí pé ọkọ̀ wọn ni ó kọ̀ sí jàǹbá fún obìnrin tí wọn gé ẹsẹ rẹ yìí wọn tún láti wá gba obìnrin yẹn sí ibi iléeṣẹ wọn tí wọn san owó oṣù fún so ìyẹn náà wà bẹẹ so on another view ni pé ẹnikẹni tí ó bá ti wà bóyá ó wà bí ìrẹjẹ fún bí àpẹẹrẹ tí mo kọkọ sọ ṣáájú pé won ba yan loruko je eni e wa gbe ejo lo si ile ejo pe ah lagbaja o ti ba mi ni oruko je mi o mo ti di eyan ri yepere ni oju ara ilu ni oju ara adugbo mi ko je je ki n le ri birin si mo pelu iro to pa mo mi ti si se pe o sele be ile ejo wa daru ejo be pe iru eyan ti eya igba na si mo lori o gboro san owo itaran fun eni to ba loruko je leyin yen o gboro retract that defamatory story abi news to ti so nipa eni yen leni nipa eni to ba ni oruko je so gbogbo awon bi ti owo gbamo binu abi owo itaran to ti le sele oni gbogbo awon yi ti ati menu ba saju o boya eyan sise nle ise kan ile ise yen ko si query ko si kan ko kan dede sack eni yen lai se pe o follow contract of employment pe a mo gba o sise these are the conditions under which you can be lay off under which you can be sacked keni yen mo wa ki eni ti o je ile ise boya company ni abi any other kini ko ma follow un to ti wa no contractual agreement of employment yen eni ta da do ni aise lai ni di lojiji o leto ati gbe niyan lo ile ejo si ni pe kan san gbogbo owo osu re pe kan san fun iru apere yen wa da si ile ejo ton ti da kan si se dada
2: e seun baba ko ni baje e seun gidi gan mo ni sa e ku atotonu lataro na awa na ngbadun e ba se ngbadun atun keko si na ni ori ofe ti ani lori ikoni diamond 887 fm ohun na lele lori eto wa kilo fin so pelu pressures afolabi a se ntesiwaju awon ibere kekeke kan na wa to je pe en ko kitu ninu opo awon eyan na ti won le fe ma bude fun apere fun apere ta ba ri awon kan gege bi ti eni to ni late song to fun en to ayalegbe to fun awon necessary notice to e ko fun ko ti pe konton to ti kowe ti pe ko kuro nle fohun boya nigbati landlord na to ba se ru awon nkan bye ti ru ayalegbe be fun apere won pe won fun letter lati court o neglect letter yen bi kan bi meji o neglect ye ni landlord to ba wo pe ah wo je ki n sipanu abi ki n silekun e sa le so wipe iru landlord be to ni le be sa le so ko jebi abi ko jebi
1: o jebi
2: pe sanwo
1: o jebi nitori pe ofin ayalegbe ati onile o koro oju si iru wa be lati wa lot lati odo eni to kole idi ni pe pelu gbogbo alaye te se won ti fun ni statute won ti fun tenant ni statute 3 notices mejeji
2: be ni
1: yes ayalegbe wa sori kunkun
2: o sori kunkun o
1: ko jade nile
2: ko jade o
1: un ti onile o wa se ni pe yo wa bere si ni ru ejo re lo ti court ba ti ri eri aridani loju pe o safu re ni the two statutory notices as well as the court process of owner's intention to recover possession pe emi ayalegbe mo fe gba ile mi pada lowo emi mi ready pe mo fe renew tenancy mi pelu e mo so ayalegbe o wa court ko wa court yin o da ejo court duro ti court ba wa da ejo kan eni to nile o ni ase ati execute judgment yen all he needed doing is to follow the due process of law pe mo ti gba judgment against any even though ko yoju rara ile ejo mo si je ko ye ile ejo pe gbogbo gba ti ejo ba nwaye oni mo nfun ni hearing notice pe ejo ojo bye bye so gba to decide o ti wa fun ara e ti mo si ti gba idaju lati odo ile ejo oni nkan ta npe ni 5A form so teni e ba ti fill the 5A form I can apply si registry so that the court bailiff and atolopa oni o lo le yen ti o lo execute judgment ti o ko gbogbo eru ayalegbe jade that is due process of law oleni e follow yen but pe eni to nile o resort to self help ofin ati ile ejo o koro oju si gba to bege to se pe aye onile oni eto ati se ru nkan be nitori pe ilana wa ilana ofe wa ti o le tele ti o si fi ri ile re gba pada lowo
2: do kan to ma nwa nu pa leun bi mi ti bayi bi yogurt bayi ni o ra igba to ra o de le to fe mu oko e so pe ko kokko da sinu cup
1: nu cup lo ba ra yan be
2: o tele ko te ra yan o ti expire ni
1: okay
2: o te ko pon ko funfun bi miliki lo da bi omi agbon lo da bi omi agbon lo ni ru ki leleyi o wa da pada pe da pada lo sibi ti o ti lo ra nkan yen ni bye bye la yen ira o kini kan o de lo lo da nkan si o se kini kan oni nkan to mu ra lowo yin ni to ba mu ko ba yin fa gbo ejo tan to yi ni e ma ra inu gbaga ba le mo ṣugbọn gba to so oni oun kan fe saanu won ni pe ni olohun fi seke ohun to je pe bohun ba fe ra ru elerin dodo yi ohun o ra merin yo da marun e pe ohun wa wo eyan to ba dabi pe owo kan to ku lowo e la ya atorun ati fi ra ru nkan ba hun ni pe ohun tohun yo ma ba awon people yi fa kini ah wa ba won fa gan gidi gan wi pe to ta ba ni ka wo ru nkan bayi iwo se wo ni ru customer be to le gbe lati le jaja jare ni ru nkan ba to ba sele
1: okay a n pe awon commission kan ni consumer protection agencies
2: all right
1: ituma to tuma si pe awon ti o se pe a le pe won ni bi awon to n gbeja awon ti o n ra oja lori sirisi ti ijoba gbe kale
2: okay
1: eru scenario ti narrate eru eniye igba ti o ti ri pe a se mo pe gbogbo product kokan ma n ko expiring date si expiring date ma n wa nbe so and once ti expiring date yen ba ti le koja ti won si tun ta oja yen sita eru company to ta be o wa liable labe ofin o tumo si pe eru ile ise be yo san owo itanran fun eni ti won ta expiring bi product ni bi drug ni o bi anything ni o
2: okay
1: won ni lati san leyin yen ijoba funra re o tun wa fi yaje eru ile ise be
2: to
1: pelu an le fine eru ile ise be won tele ti eru ile ise be pa so o ma wa ba yen tori awon ofin ti ijoba gbe kale lati le da abobo ara nu lori nkan rira lori nkan ti awon ile ise kokan ta fun won o tun ni agency ta npe ni standard organization of nigeria
2: SON
1: whatever protein bara to ba je pe of inferior quality ni definitely any na wa liable si ofin lati le ri pe eru oja be o ye ko jade so ti awon SON ta de so tan ba le gbo nipa re gbogbo eru ile ise be na won le ti ki won si tun fine ni eru ile ise to n gbe inferior product to n gbe jade so ni ese be labi ofin o lo wa to po gan be lati le ri pe awon aralu o ko won sinu iyonu tabi nu isoro
2: Ẹ ṣeun. Èyí tó túmọ̀ sí pé aráàlú gan tó bá mọ ẹ̀tọ́ ẹ̀, ó yẹ káwọn náà máa mú lò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Kán tiẹ̀ máa
1: mú lò
2: náà. Ṣáwọn kinní gan tán tiẹ̀ ń sọ yìí gan, aṣòfin wà ṣá. Ṣé gbogbo àwọn right to life, right to religious, right
1: to property, bẹ́ẹ̀ni.
2: Kinní tiẹ̀
1: human rights.
2: Kán tíra yẹ̀wò, bóyá ó ń ṣiṣẹ́ àbí ò ń ṣiṣẹ́. Báwa náà ti máa ń sọ gbogbo ìgbà náà nìyẹn wípé àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ jù wá lọ tó bá ti ń jẹ́ lọ́rọ̀ nípa òfin. Ẹ jẹ́ ká tọ̀ wọ́n lọ, ẹni bá ń béèrè ọ̀nà ò lè ṣìnà. Ẹ jẹ́ ká tọ̀ wọ́n lọ. Owó ìdákọ̀ mú báyìí náà ló ń pè ní consultancy fi pé tọ̀ a fẹ́ ṣèwádìí àwọn nǹkan kan àbí ẹ fẹ́ ké kẹ là wá lóye kẹ tọ́ wa sọ́nà lórí àwọn nǹkan kan bye kò sí ohun tí ẹ bá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn nípa òfin láti lè yànnà náà àbí kán tàn mọ́lẹ̀ sí tí wọn ní ní orí ọ̀fẹ́ láti lè ṣe kíni láti dá wa lẹ́kọ̀ọ́ lórí ẹ̀ tọ́ ẹ ṣe barista ẹ jẹ́ kí n sáré fiyín lẹ̀ báyìí kẹ́ lọ farapo mọ́ mi díẹ̀ foda ba dupe pe e ba wa da si gbogbo e gbogbo ata de pe yin na en da wa lo ni gbogbo ba ni barista BC Adedayo awon na alejo wa pataki fun ti to ni barista na ngba ladura adura mi na ni mo ti di baba ladura wi pe awon ejo kan wa be yan o ba daru ejo be ohun to won se kini yo jebi yo si wonu wala iru awon ejo bayi lagbara olorun oba gege bi barista te je lawyer te je agba ladura wi pe iru awon ejo bayi olorun le tefetefe si yin o
1: ami
2: agbara
1: ami o
2: wa ami e seun gidi mi ni sa
1: ami
2: ko ni pa je
1: ami e se olotu olorun ma te diamond fm ti wa ju o
2: ami olorun oba e seun ta
1: oda
3: ase ni bi ta ba de bayi ari pe ati dopo kan mejeji gbogbo re ati jawo lura won ati tin do ti ye wa na ohun to fin so nipa koko oro ta ye o fun titun ni owo itanran abowo gba ma binu mejeji so to ba do se to nbo lagbara olohun a tu gbe to mi jade akori o or akori oro mi la gbe jade to ba do se to nbo lagbara olohun to agbera loni po do se to nbo lagbara olohun a tu de eyin na la si ma ba

0: Ashiganti and go ikanyin da mode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara atoda furiji lati odo eyin ololufe kan ni pe a fe lo fun isimi ranpe lati se awon sa kan se kokan lori awon ise tan lo a fi lai loju pe laipe laiji na parabo lati ma fun yin ni awon kan to je pe e feran lati ma gbo ni kan ni lekan atoda furiji pe a fe lo fun esimi ranpe lati kan da mo le 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara
1: lori kan ni radio kan na pelu agbekale to tun rugogo Diamond FM ilorin